0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio. FM radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Partners sa kahimsog.
6: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
7: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Kung gusto nimo ang panglawas nga all-around o suportado, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, maoy imong natural partner sa pang-adlaw-adlaw. Sabay sa pagtimpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix para sa enerhiya, alertness o nutrient-rich na timpla. Para sa tinud-anay nga kahimsog matag-adlaw, Pito Pito Plus. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
8: I have phone.
9: Kumpletong pangalan ganin mo, sir.
8: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay tayong inanto sa kung jambing sakit inaligin diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga 2 katuig na kapina kong gainom maning inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni aninag na po siya gamay karon kay nagmintin ko aning inyong pito-pito ay drop. Daot po yun akong baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon, tapos kakapli ko, buntag hapon, muna nga, doon na giambing diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito capsule o pito-pito ay kapatanan ng produkto sa pito-pito. Maayo kayo, alang ako.
9: Pangalan ka din mo, ma'am?
10: Ilpin Diabal Moria, sir.
9: Kailan ba edad din mo?
10: 47.
9: Ma'am, unsa man day gibati nimo kani adto ma'am nganong ni palit man kag pito-pito capsule?
10: Nakoy gibati sir mga bugat bitaw nga grabe sir na kung totoy may ko gibati ginanaan sa unsa lang laging nga tambal akong gitang tambal na malit palit ako bisan unsa nga siguro na sa madungan nga makatambal nagana nga klase gin nga tambal ipang palit sa butika pro man kay pung kuno ulian inig mahago lagi ko agot-ngot na kay hago man ko kayo pito-pito lagi epektibo kuan pero ko ni palit isa ka pan nali angay man ko kalo sa Ginoo na gani ko bukid din sir.
9: Ala nagtrabaho na ka?
10: Oo na sa kada ako ni na sir.
9: Mm.
10: Pagpalit sa ng pito-pito nga kapsulo ng kape kay epektibo kay sa natambal kay mo gani akong gimintin karon. Kaila akong ipang-ignan. Pagpalit mo sa pito-pito kay lamay kay sa natambal.

0: pa.
1: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw. Mupakatag.

0: programang buhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang
1: Gulong ng Balat.
0: Kauban ang inyong DJ Onyog ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyog, okay kayo!
3: Yeah!

Kumustag maayong adlaw sa tanan. Kumusta madlang people? Kumusta mga sugintig kami now? Welcome na usap mga egsoon dito sa tuang panag-uban sa programa Gulong ng Bala. Kauban ang inyong ubos gahigala sa kahanginan, ang inyong digpakatawa, tiglingaw ni inyong baka orasa, ang inyong dramatista, DJ Unyog ng Bayan. Kumusta kabuntanan mga egsoon ko? Taliwala mga higalas kagubos Pilipinas apan nahimo gihapon natong magbalipayon. Mapahiyumon puno sa dasi, gugma o galipay ni ining taknaa o orasa. Wanna praise the Lord. Hallelujah. Oy, sabado karon. Happy Sabbath day sa mga Seventh-day Adventists. I am Catholic pero respect na ko kanto sa mga egsoon ato nga mga Seventh-day Adventists. Ato gihapon na silang timbayaon. Isan og Katolikong tako si DJ Unyog ng Bayan. Address kong programa mga egsoon. Sabadista man ka, Kristiyano man ka, lumad man ka, Muslim man ka, unsa man imong tribo, basta namati ka sa kuang tuluman nun, welcome po kayo dito sa bahay ko. Dayon, dayon sa atong balay. Karon mga egsoon, mamina na usap kita migala sa atong mga hisgutan ng makalingaw. Hisgutan ng makakuha o pagtulunan. Labi na usap sa tuang sinder na napod karon na atong tagaan o buluan ng tambag o drama sa iyang kinabuhi mga egsoon. Asa ka man karon may gala na kasunin? Dili na ako maisa-isa pa ang mga sibihan ng kapartinigong daghana. Grabe na yung kadamo, egsoon ang ato ang mga hook-up FM station dinhi sa Mindanao o Visayas. Gani, nanapuntay bagong tulumanon may gala dito sa Leyte o Samar. Nanapuntay bagong programa dito sa Leyte o sa Samar. Muna, busy na yung kaayos, DJ Unyok, mga egsoon. Holiday ko kumigala pero may diri sa ato ang estasyon. Kaya ang atong programa mga palangga, upat na yun ang gihatag sa Ginoo. Praise the Lord! Salamat sa Ginoo siyang pagdasig o kini ang pagsali. O salamat siyang kaanam na gisir usap ka na ko, mga egsoon. May ako usap, gisir usap ka ninyong tanan. Ang gisir sa Ginoo, talent mga palangka, diri ka na ko, ako pong ishare ka ninyo mga egsoon. Muna na mugna, kini maong tulunan, gulong ng pala. Okay, kos kina mga volume, sino mga radio, kini na migalas, DJ Unyog ng Bayan. Manuba na po na mga higala. Mayong pagpaminaw sa mga taga-provinsas Bohol. Wako masayop sa 19 ka mga municipality of Provincias Bohol.

0: kaayong pagpaminaw sa runtanan diha. O labi na usap sa Camiguin Island, labi na po sa Sambuangal del Sur, o sa Visamis Oriental, o Tripur Migala sa Lalawigas Bukidon, o sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, o sa Surigao del Sur. Kini mga nasangpit nato ng mga probinsya, Rabi Good Kusuga, may galas to ang programa. Kung nahisakop mo ani mo nga mga probinsya, shout out na lang sa inong tanan, kadi na good na mo maisa-isa pa. Laras Lampur na sa Ron Walay Mahay, pati na mga Marites sa Katilingban, mga Hilabtanon sa Katilingban, walaing trabaho, magsigilag panghilabot. Walaing trabaho, magsigilag reklamo o bagot-bot. Hantod kamo, gipanuhot. Muna nga og kamo, mangdaot. Ayaw mo diritsog inom og tubig kibasi ng inyong simod, mga buslot. Hindi, mga buslot, mga liki. Liki na daan imong simod. Sige pa mo, nilibakay diag, Marites og dinautay. Usamot ka imong simod o kaliki. Ah, nawaran na imong simod mo. Oh, sige. Ah, sige, kutip-kutip. Sige, panghilabos, kinubuyo sa bang tao. Kaway-kaway sa ino, mga Marites. Uning gitawag mga palanggang silingang Puriagaba. Mo nang silingang Puriagaba. Uning katong mga Marites nga kuan, kanang sige og hatod-hatog istorya. Silingan gihapon ng Puriagaba. Mga silingang manggihatagon, hilumon, dili magsigig pangdaot. Nonya manggihatagon, mahigugmaon sa silingan, maonang silingan mga palangga nga Puriabuyag. Shout out sa mga silingang Puriabuyag o silingang Puriagaba. Mauna ang ba-ba, gigaba-gaba. Mauna, pangdaot pa mo, tanawan imong ba-ba, di nang leke na. Di mo nunta il ninyo, wan-uwan mo nunta, pero imong simon nilike. Asa ka anak nga, human imong pangdaot, pating inita si imong simon. Kanyan, inom kang tubig, kagiuhaw ka. Tanawa imong simon nilike. Marites pamor, pangdaot pamor. Digin mo mo asinso anak kay mga hinawayon, mga hilabtanon, mga suyaon. Mupalit lang gani og TV imong silingan. Suyaan po kayo imong silingan. Palit-palit og TV, burarabag kini ang dato. Mangutang rabadayon sa tindahan, sige pangutang TV, di rabag kabayan. Samot na magpariban ka? Kana magpariban ka si mong buhok ba? Ngayon dayon nga. Uy, Marling, tanawar ko na tong silingan, oh.
1: Asa man, uy?
0: Turo, oh. Ang tiguang nagpariban.
1: Asa man, ano, uy?
0: Turo, ka kakita, no? Galis nga, magkana ng ilong, oh.
1: Ay, kanang nakablandi ang buhok?
0: Oo, tanawar. Huwag yung ang ngayadzay. Grabe, galis nga sing ilong, oh, niya nagpariban. My God! Napariban-riban man na siya. Uy, nga, lisgang ba nag-ilong? Tambok pa yun kaayo. Angay, good sign. Makasalaman sa taan niyo. Uy, angay, pariban-riban. Sos! Kwarta ra ba yung taon na spurpis? Sabi sa mga bata, may palitan o bang? Tos, tuara, giriban. Ay, nako, mga tiguang. Wala may angay o riban-riban, uy. Ay, yung mga ingunana ng mga tao, mga hilabtanon ba? O, diba? Hilabtanon, yun yung ginabayanan niyo na dagot yung aron na. Ay, yun din ang tamang magsigil panghilabot sa among kinabuhi. Dagan na kaayo na maong og radyo. Dagan na igo. Mga silingang hilabtanon. Onya, naaputo yung nag-viral, no? Oh, kabante mo itong nag-viral nga ang iyang silingan, ang atbang silang balay, nagpa-renovate silang balay. Onya, pareha ragpurma ba? Pareha ragpurma, pareha rag color sa iyang silingan nga balay. Parting sukua mga palangga.
1: Hoy, nga naman ka, suya o man kay ka. Nga nung awat-awat na ka sa colors kong balay. Nagpa-renovate pod ko, nagpa-renovate pod ka. So yaon, dukay ka na.
0: Dah, tuara. Marites versus Marites, mga palangka. Nag-awayay, kaya pariharang kolor, pariharang purma ilang balay. Alagay mo sigag soon-soon, kaya masuko na imong silingan. Shout out sa inyo, mga suyaon o hilabtanon. Direta may galang sa atong mga mensahe, ha? Basa itong mga mensahe, kabase mga panos de. Sabado na ron, abakay makatubag sa tuwang tigmo ron, mga palangka. Parting daghana na gusto mga mensahe, ha? Salamat kay ninyo. Kung naminaw mo sa programa, pag-text mo o makabalo kung taga-asa mo. Free shout out, ha? Kung yaka itong mangita, mga palangkag, mga text met di, ha? Nangita, call met. Pwede rin ka-address kong programa. Magkawa, mahayo, mag-text met. Ita mag-single, ma'am. Away, problema na. Did you know, agree na si Nanay Minel na taga Kantilan, Surigao del Sur, namino Firminimo DJ. Ayan. Hello, Nanay Minel. Salamat mo na, Nanay Minel, ha. Oy, halosa ba yan nga namino sa kong programa? Kini ba yan mga idaran? Ayaw lang, nang tiguan kay bunda kaayo. Kini nga idaran. Shout out sa mga idaran, mga lulo o lula, nanay o tatay, mama o papa, angkol o ganti, ha? Mas daghan good ka pamino kini mga nag-edad o 60 pataas. Kini mga idara, mga gala, hilig pa nag-radio. Pero kini mga batan on karon siguro ba nag-scroll sa Facebook. Kini naman na, naay radyo silang balay. Naay nindot kayo nga speaker, pero wagyoy, pamino radyo. Inirahin noong mga lulo o lula. Hilig kay maminaw radyo sa kasit, mga gala. Maayo pang sa kamara, may tambaluslos, pero sa bugas din si, wajod tambaosos. Tambaosos. Maayong hapon din si akong tubag, Bulawan, Hipusa, Tagua, Lulong, Kaglalay ni sa South Cotabato. Uy, naghanak at mga listener may gala sa South Cotabato, namalik na good sila. No, pertentanghana na itong mga listener sa Cotabato. Shout out sa mga taga Cotabato, lalo na sa mga taga Surigao. Namalik na po ang mga taga Surigao o mga taga Mati City. Ayan, shout out sinuntunan niya mga taga Mati, ha. O sa Digos na na po, o sa Bansalan na na po, namalik na po silang text Megala. Ipaabot rin ninyo nga muna ko ang premyo bahir ko mo magparamdam. Muna ako nabantayan. Actually, kining mga ubang mga lugar nga dili kayo mag-text. Pero kapaminaw na. Mo paramdam lang na sila o muna ko ng premyo. Buti taghan na, magduot ko na ito mga mensahe basta magdako ng premyo. Direta, DJ, tubag ko imuntik mo ako tubag alahas. Dapat lang itago arundili mahibaluan sa uban. Ako da ini si Joshua Jewel Gasatan, Dagakan Katak, Kurila Buhol. Ayan, shout out sa mga taga Kurila Buhol. Nag-anag yun na itong mga listener may gala dias Kurila Buhol, ha. Excuse me, sir, tubag ko sa tigmo, sir. Ayun na, pag-excuse me, itubag din siya. Tubag na, last number 129. Aroon ka, kuhan. Hindi ka maapsan. Sige, sige. Sulod, sulod. Dayon, dayon. Maayong adlaw, kanimo, DJ. Og sa tanan, tigpaminawan sa tulumanon, DJ Unyog ng Bayan, maayong adlaw sa tanan. Tubag ko sa tigmo, sikrito ang itago Hipusa, aron dili mahibalan sa uban. Nagpasabot na sa usa ka utang nga dili angay ipakita. O isulti sa lain or sa uban, hipuso no ampingan ang importanteng butang. Aron dili mahibal-an sa uban, mao ang sikreto, ako si Conrada Dano, Alpiz Landry Shop, Sentro, Uno Dampas, Tagbilaran, Bohol. Kini may tubag. Oh, kini may tubag, magapalangga. Beh, sikreto ang itago hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Nagpasabot na sa usa ka utang at dili ang ipakita o isulti sa lain or sa uban. Hipuson o ampingan ang importanteng butang aron dili mahibal-an sa uban, mao ang sikreto. Paki kuan ko bay paki direction ko sa mong tubag, Ma'am Conrada, kay naamang goy duha mo gani ka kuan nimo ka explanation. Na ay utang o na ay butang. Sige, palihok. Kanang usara good ka direksyon. Usa ka direksyon ra ha. Kay dapat magtubag mo stick mo. Kanang usara. Usara inyong tagaan o kini ang explain. Nagmiingon pong sikretong o daghan mag klaseng sikreto, di ba? Sikretong utang, sikreto silablab, sikreto skabit. Sige, atong tanahon. Kum. Pew. Conrada Dano Alpes Landry Shop. Kinaingon ano mo tubag? Bunig ganahan ako may galapag mo tubag. I-explain kong tarong ba? Sige, pakihapsay ko gamay si mong tubag ni mo diha, Ma'am Conrada Dano Alpiza. Sige, ayaw ninyo, daghana ang tubag ka ng usara. Gamay explain lang ko, no? Gamay explain lang. Kanang direksyon lang ba? Nang naagay direksyon, mga palangga. Sige, dirita. Good PM din, sunok. Akong tubag anak kay sikreto. Ako di ay si Toto Naminol diri sa Dawis, Bohol. Paki-explain ko sa sikreto. Diyo nung problema sa kinabuhi. Kay ang problema sa kinabuhi, itago man na arundili mahibalaan sa uban. Mauna ako tubag problema di Diyo nyo. Away pangalan. Magtubag, lagi mo, matagig pangalan. Kung saan ako pagkailan ninyo, hindi mo magpaila. Magtubag ka na mo, paila mo. Ay, hera dahil mo magpaila o mudawat na magpremyo. Asa mo mo kakita dito sa Pilipinas nga na nagpapremyo kwarta o niya mong tubag mo dito so di mo magpaila. Paila mo daan, ha? Love you, mwa mwa. Ganahan yung kaayo ko ni mo dito o niyo. Oy, ako so kaayo imo programa dito sa Bohol. Wala lain ginapaminaw sa mga tao ang imorgong programa. Basta gani oras na nimo di Junok, mag-tune in good ang mga tao. Ako di si Alicia, naminaw pirmi sa imong programa di Junok. God bless. Ayan, God bless you more. Thank you.
1: Salamat, ha? Thank you so much.
0: Okay, mga palangga. Dinado kalimtan mga lodi, kadire sa to ang panag-uban gihatod kanato mga gala sa pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofemex, no? Ga Mimo Pro Plus Pro Kids minaw sa tang mga testimony. Aron nga manasik mo niya mga pinalangga, minaw sa tang testimony ha. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning si DJ Onyok, sir.
2: Ah,
0: Mayong buntag. Mayong buntag. Okay ra sa imo nga i-appel ta ka sa raffle karon May 15.
2: Pidira.
0: Sige. Kining kumpletong pangalan gani ni mo, sir?
2: Junilo de Acer, katong gitik na ko ni mo, sir.
0: Junilo de Acer.
2: Oh, mo lang to tinod kong pangalan.
0: Taga Panglao, Bohol.
2: Bolon, Panglao,
0: Bol. Okay. Sir, unsa ka tinuod nga user ka sa Pito Pito Products?
2: Nakapalit kong Pito Pito Products. Nakaroon kong mga tulog a box.
0: Unsa man, sir, katong kape?
2: Katong kapsul.
0: Ah, at kapsul. Ah, okay, tulo ka box na imong nahurot.
2: Oo.
0: Unsa man day sakit ni sir? Kani adto?
2: Wala lang, ang gusto lang akong minom bagay. Sige, mo magalungog sa imong programa ba ya makalingaw kung kayo ka. Hindi yun na, mamina ako sa imong programa.
0: Kada adlaw yun?
2: Oo, kagadlaw na kayo. Mag-istan kami sa 92.7, kung man, ala una nga to sa lasdos. Muna akong pinamina, perminte.
0: Wow, salamat kaayo, Sir Junilo. Ah, sir, kining unsa may pamati nimo karon sir sa dihang nagkahurot nagkagatulo ka box ga pito-pito capsule?
2: Kondisyon na kayo, anytime.
0: Wow, kung makadaro gud.
2: Ah, permente.
0: Okay. Oh, sige. Pila lang may edad nimo sir, Junilo?
2: 46 lang, 46.
0: Ah, 46. Musukol pa gud ay.
2: Ah,
0: kina, kusok ka lang. Sige, sige. Sir, kining unsa may imong ikatambag karon sa mga taga-provinces Bohol? Katong wala pag gan maulian sila hang ibate, sir. Agdahan sila, sir.
2: Katong, akong katambag sa Bohol, katong wapa mo nakatila o pito-pito plus, palit na mo sa pito-pito plus kay piktibo kayo sa mga palatian.
0: Sir, salamat kayo, Sir Junilo.
2: Salamat po, DJ.
0: Okay, God bless. Bye-bye. Hello.
3: So, hello.
0: Hello, good morning. Si DJ Onyok ng bayan ni po. Pangalan ganit ni mo, sir? Palihog?
3: Pagkarino lang ang Tagalubok.
0: Unsa sir? Pangalan, sir? Gani si?
3: Pagkarino lang ang.
0: Taga-asa, sir?
3: Tagalubok, Bohol.
0: Ah, Lubok, Bohol.
3: Oo.
0: Okay, kanunay naminaw si sir sa itong programang Gulong ng Palad?
3: Sige, di ko paminaw. Okay, mga ngayon ko magpatalingog ni Mora.
0: Sige, sige. Sano, kinimpila na may edad ni Sano?
3: 62.
0: Ah, 62? Minyo na ka, sir?
3: Widyo, bao, namatay ang asawa.
0: Ah, balo. Sige, sige, sir. Kining, unsa man nga products imong ginainom karon, sir?
3: Kuan,
0: dito kapsul o kofemet. Ah, okay. Pila naman ka kaadlaw naggamit, ano, sir? Pila, tulo sir?
3: Tulo kasimana na.
0: Ah, tulo kasimana. Ah, okay. Tulo kasimana. Kumusta man imong paggamit, sir?
3: Hindi ko pangihi, ma. Kanagabi, kaya mangihi ko mga kawalo, kapito, buti na. Na karon, mangihi ko mga kaduha na magabi eh.
0: So, kaniad to, kada gabi eh, makapangihi kag mga kawalo ka beses?
3: Oo.
0: Sa dihang pag-inom ni mo pito-pito capsule o Cofemex, kaduhan na kagapangihi.
3: Oo.
0: Uy, praise the Lord, na normal lagi yun mo ang pagpangihi ni mo. Pila naman to kaadlo ni mo, degibati ni mo, nga sige kagpukawon o gabi eh, sige kagpangihi.
3: Dugay na pila ng kakatawin. Primero, hindi ka pasikap ko ni Beltaray, tuluway eh.
0: Daghan.
3: Itin ko pa, kapasikap.
0: Unya, daghan na kagtambal ginainom sa una?
3: Resita sa doktor.
0: Resita sa doktor, pero wala ka mauli eh.
3: O, maurig gihapon.
0: Maurig gihapon. So, karon okay na ang imong pamati di mo?
3: Oo, na, okay na ang pagpangihin na, okay. Umpisa badlaw gini, makapangihin ako, mga kaluha ka to.
0: Sige, sige. Okay, unsa may imong ikatambag karon sa mga taga-Bohol nga adunay mga ginabati sa kalawasan, sir? Tay?
3: Ahora man silang awago niya, upisa to may mga ibati sa ilang kalawasan, palit mo sa 52 kapsul o 52 kupemet kay Bayo na Amintinon.
0: Okay, sige, sige. Asa man kang estasyon na minaw karon, tay?
3: Anong kanang kwan, nilmo morang
0: Gulong ng Palad. Kining naaba ka na minaw sa kwan, kini 92.7 or 89.3? Sa 92.7 ka? Sige, sa B Radio. Sige, tay. Salamat kayo, tay.
3: Salamat po.
0: Okay, God bless. Maigsoon ko, unsa pa inang ipaabot aron ka mo na usab ang mga testimony, magkapamatuod mga palangka nga natabangan na libyuhan sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule Pito-pito plus 10 and 1 herbal coffee. Praise the Lord. Salamat panayon mo sa pag-inom sa tuang mga produkto aron nga panayon ka mo na makaangkon o kiniang kaayuhan. Super good boss mga butika. Og diri sa atuang istasyon, ha? Oy! Kining! Mga kabataan sa akong gikaingon aron himsog aron nga lagsik kanunay inyo ha pamatag sa kalawasan mag-inom kanunay og Mimo Pro Plus for kids aron gana ang kaon himsog ang panglawas mas lalo kamo nga mo bright dali rang makasabot dili loading ang memorya sa oto kunya dili limtanon bisan uwan init migal ang panahon dili mo dali ma magsakit mga palangka o matakdan sa sakit sa tag-uwan o sa tag-init, mga egzon. Busa, batasanan ninyo ang pag-inom og Mimo Pro Plus for Kids. Pro sa talino, plus sa sigla. Mga inahan, na kay anak 1 to 12 years old, taim na ninyo og Mimo Pro Plus for Kids. Og alang sa mga nagamit og Mimo Pro Plus, ayaw ninyo kalimtiha. Na mag-text mo aron nga maka-appeal mo sa tuwang pa-premium kay muhatag si Dijonok og 500 pesos sa mga suerte nga mga bata nga ako mapili. Mapili ko sa mga bata og mga duha, no? Tag 500 pesos mga palangga. Usara man to. Panikamutan na to duha ang atong matagan, matagaan og tag 500 ng mga bata nga naggamit og Mimo Pro Plus. Asa man ka naminaw, kontak lang ang tuang numero kung naggamit mo og Mimo Pro Plus kaya aron mag-raffle ta karong May 30. May 30 ta mag-raffle sa mga naggamit og Mimo Pro Plus ng mga bata. Kamu na mga inahan, no? Kamu na mga inahan mag-testimony. Isay sa ninyo, unsay kausaban yung anak din nyo kani adto sa wapan naggamit og Mimo Pro Plus. Yon sa may kaayuhan nga naangkon, kaya nakainom og Mimo Pro Plus for kids sa imong anak. Dili lang mo tawag sa kuang hotline ha. 0955-937-8054. Mimo Pro Plus for kids. Oh!

0: Aniana, Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ Onyok, salamat sa time, DJ. Salamat sa kahigayunan na akong ma-share ang akong gulong ng palad sa kinabuhi. Dalipay kog dako. May imong mahatagan na pagtagal ang ako ang kaagi sa kinabuhi. Tawagan ako sa pangalang Alex. 20 years old. Adunay ka-live-in. Tago lang po sa pangalang Antonia. Dinhi minagpuyo sa Digo City.
5: Ladies and gentlemen,
4: 4 months pa lang, DJ, na akong pagpaminaw sa mong programa. Ginahan ako. Maunang nadasig ko sa pagsuwat aning ako ang gulong ng palad sa kinabuhi. Ay gusto ko maminaw sa mong tambag unya, DJ. Medyo unyong pait kayo ang among pamilyo. Sa diyang wala po kay Kalibin DJ at itong nag-edad pa lamang ako o 15 anyos, niundang ako sa kong pag-eskwela. 15 anyos na ako, DJ. Nakabaton ko og trabaho nga bugat kayo nga dili pa unta na ako dapat nga buhaton o trabahoon. Ilagi bata pa ko, DJ. Minor pa. Pero gikaya na ako, DJ, alang-alang sa akong ginikanan. Kaya ang akong ginikanan, DJ, pulos na naan yung mga balatian. Na ako'y unom kay Igsoon, ako ang kinamanghuran. Ako ang ikapito. Ako'y unom kay Igsoon, ug unom ka mga magulang, pulos na po'n mga minyo, DJ. Ako ang nagpabiling bunso na naasa poder sa akong ginikanan. Nag-atiman sa kuang mama ug papa. Akong papa, diabetes, DJ. Complicated na ang sakit. Daghan ang sakit, DJ. Og labi na sa ko ang inahan. High blood. Og na mild stroke po, DJ. Aro masabdan mo ang tanan. Mauni ang mga pangitabo.

0: Ay, arugugugbog sa Alex. Mohatag ko ang laki kwarta.
1: Ya, kabulo na kaya si Mama o si Papa. Kinahang na nagtambal.
0: Oo! Dili ko pugok para imo kong tambagan o para kung imo kong sultian na o si problema sa tumbalay. O problema ni Mama o Papa. Kabulo ko na Alex. Maguwang ko. Ayaw kong sugu-sugu ang napapalitong ko ng tambal. Magpaabot ka o kanos kung mapalit o tambal. Kabulo ko, pamilyado ko. Ha? Pamilyado ko. Daghan sa kong obligasyon aning akong pabayo.
1: Sige ya.
0: Sige ya, sige ya. Pauli na. Wadro ko surut si mana rito.
1: Wala man gay tambal si Mama.
0: Na okay, kwarta diri, 50 gud eh. Pamiliter ni mo pauli.
1: Sorry kayo ya.
0: Sige na. E kumusta lugo ni Mama Papa rito? Naibugas rin 2 kilo, dalala lang na. Ay dalala, lugaw-lugawan ni mo ni Mama Papa. Hoy! Ayaw sige uguan ha. Biyay-biyay si Mama Papa. Onsa ko na dunggan. Nga maglakaw-lakaw ka?
1: Ya, dili na tinood. Wala ko naglakaw. Mula ka manggaling ko, pero mangita ko kwarta. Para nga, makakaon si Mama si Papa.
0: O sige na. Lakaw na!

0: Kaluoy na ba ni Mama o ni Papa dong?
1: Wala gaya, ate.
0: Kumusta naman si Mama dito? Wala naging kumakabisita ni Mama o ni Papa. Kabulumigyan ako dong, mangguloyon kayo ko. Maglabaw sa tanan, kanunay ko nagunuhuna ni Mama o ni Papa. Pero sorry kayo dong, Alex, ha? Gamay rin ako mahatag ni Mama o ni Papa. 200 na gini ni. Kabalo na kasi mong kuya ni mo. Akong bana. Bisyoso kayo palahubog. Gamay rin ihatag niya kwartan ako. Sige lang, umakatrabaho ko dong. Muabag sa imo. Kabalo ko. Kapoy kay mag-atiman. Salamat eh.
1: Salamat kay na-appreciate ni mo ang akong pag-atiman ni Mama ni Papa.
0: Dililalim ang akong pag-atiman din.
1: Ako maglimpyo sila ang mga hugaw, magsuot ang mga diapers o guban pa, mag-ilis, pakaon, paligo, duhang ako pasyente sa balayte.
0: Duhang akong pasyente, duhang akong hinatiman. Pero wala ako namuyabay ninyo. Ang ako walang suportaran kaninyo sa mga galastuhon. Miskan man lang o pang-maintenance lang ni Mamag ni Papa.

0: Anna, kabaloko gikapoy ka na sa imong pag-atiman. Namo nang imong mamani mo. Balaban lang pa. Kamo ni mama. Malaban lang mama. Ang Ginoo mo tabang ninyo.
1: Anna.
0: Mayo na ang istorya. Kabalo ko may istorya ka. Ma, iampun sa Ginoo ma. Ma, kamo ni papa, laban lang gid mo ma. Mientras, buhay pa ko. Tas naapa ko. Di tamo pasagtan. At imanunta mo. Kutobis ako makaya, ma.
2: Anak, pwede naman bidi mo biyaan.
0: No.
2: Pwede na ka magtrabaho.
0: Na ako'y trabaho pa. Pero limitado ra sa oras. Kapag labada ko, pamunit ko mga buti bakal. Aron nga,
2: anak, kaluoy di mo. Di panunta ka maingon anak o ogwa mi magsakit ng imong mamani mo.
0: Yun na pa. Kaon maglugaw. Magkaon mo. Di na nakuha gamay ang kwarta dire. Unsa may gusto niyo kaunon?
2: Anak, gusto ko makakaon o karning baka. Katong beefsteak. O bisan o pang last na lang. Ngayon gayon na makakaon ko. Lugay ko na makakaon, ana. Sukat nagsakit ko.
0: Pabawal ang karne ni mo.
2: Sige na, anak. Apiling yung mama. Muna'y hinungdan nga nung nagkauya binang imong mama. Dito sa restaurant, gilibre ko imong mama og beefsteak. Muna'y among handumanan sa among pag-uyab ng imong mama.
0: Pabawal si mo ang karne pa. Dili ka magduman.
2: Sige na. Ipalit ng baga. Karning baga. O beefsteak. Sige na, anak. Sige na.
0: Sabi mo, DJ, gipalitan ko ang akong mamang papa o beefsteak. Sino yung pag-abutan ko sa bahay, perteng kaon ni papa o beefsteak, DJ. Kung si mama po, gihungitan ni papa si mama o beefsteak. Gikunis-kunis na pagayang maong sudaan aron magtulon ni mama. Kahit namang gunang babas ko mama, DJ, dili na matakob. Makabarog-barog gamay ang akong amahan. Pero grabe na gud, dili na mo madala sa ospital kay dili na magpadala si mama ug si papa. Kay maluoy sila nako kay mga anak ug mga igsuon pulos na minyo, pulos na naay mga obligasyon sa pamilya. Dijo niyo. Naay mga higayong DJ nga para pag nakulbaan ko. Kalitlag buto ang akong dughan. Eh, may higayon DJ nga damguhon ko o mga di maayo. Iabot ang time DJ nga sa diyan naglungag ko anong buntag sa'yo. Ah, ma? Pa? Higop tagsabaw. Nagluto ko o sabaw nga baka imong paborito. Nakakita mo gog ko puthaw kaganina. Hindi akong gabaligya. Ma, alina, mga una ta. Ma, pa. Pungitan ta mo. Oh. Ma? Pa? Kinog. Uwa naman mulihog. Ma? Ma? Kinog. Kinog.
1: ano maginaw si mama si papa?

0: episodyo. Bawagyo na ako ng mga katapusan na ito. Ikaw pa ang hina. Nga sweet kayo si Mama at si Papa. Siniyang langaon sila sa beefsteak ka baka. Hanap ko ni Junyo. Bakit ikaw pa? Muna na ito ang katapusang istorya na ako ni Mama at ni Papa. Ang hinihintay. Katapusan ilang kaon. Katapusan ilang pagpabuso. Bakit ikaw? Wala na si Mama at si Papa, DJ. Pa? Ilan akong gibiyaan. Isip ko, bakit ikaw pa? Ilan akong gibiyaan ang kitaliktan. Igo na lamang ako sa pagkakos ko to kanila. Ugot ka pagkakos, DJ. Grabe akong emosyon, grabe akong sakit, DJ. Sa dihan, awaan ako, Mama, Papa. Patay na sila. Gibiyaan ko nila. Sa pagkamatay sa ko ang inahan, pag-amahan DJ, maupoy pag-abot sa ako ang mga egsoon. Namitbit ang silag mga bugas. Naghahan na silag kwarta. Nag-ingon ko DJ, maira din ng tao o wala na. Sa niyang buhi pa, di gin mo duaw. Ayha na ni duaw ang ako mga egsoon DJ, o ako mga uyuan ang iyan. Sa niyang wala na akong ginikanan. Dagan ka sila o mga hat. Mga pasalubog. Pero sa buhay pa, wala. Pasagdan ra ko nila, DJ. Nakturon ko na lang, DJ. Hinahinay ko nga nakamove on. Milabay ang upat kabuwan. Nangita ko og trabaho. DJ, onyok na ako nasudlan nga trabaho. Og dito, DJ, nakasood ko og trabaho. Tigbantay o sari-sari store. Muna yung mga panghitabo.
1: Ikaw na magbantay ani din, heha. Duha man kabuok akong tindahan. At amalag ka sa unto dirido. O niya, pagkalauna sa hapon, dito ka sa Pikas tindahan, kaya ako na po'y mupuli diri pagkalauna. Sige, madam. Ay, napagmadam-madam na ako. Manang Antonia lang imong itawag sa ako, do. Onsay pagkaon sa lamisa, malauoy man na, mabuwad man na, o sarata og subaan. Dili ko parehas ubang mga agalon o mga dato, nga kini ang unsay tawag ani kana bang lahi ang sud-a silang trabahante sa ako lahi ko do maura gyud ang akong sud-an sa akong trabahante og ako usa ra mi. Wa naman intawang kay tarong beste do. O sa kita ibang pakala, di ba?
2: Alex, madam.
1: Ayaw lagi. Ayaw lagi-lagi pag madam-madam na ko. Dili man ko ingon tantong dato. Nalay kaya. Oh. Ay sabi na asa kikuha o na ha. Kanjot lang ha.
2: Sa kita kikuha ni madam ba?
1: Ibo na oh.
2: Oon sa manin sobre, nay.
1: Mahinumduman ko ang akong ang akong boyfriend sa unang panahon. Maumaugin mong nawong.
2: Boyfriend?
1: Ay, dalagang guwang ko. Daghan akong trabahante din he. Pero akong gipapahawa. Kay di good kasaligan, ako mga gold, ako mga alahas, gipangkawat. Pero nakita ko imong background nimo nga maayo ka matiman kuno sa imong ginikanan. So gidawat ka. So buutan ka man nga bata. Oh, advance na nako na sa imo 15,000. Sige ta. Ipalit lang sa nina nimo ha. Oh, palit kag dindot ka sa nina nimo kaloy ba intaw nimo balik ba. Upat na mentaw nakaadlo imo hang parol nimo sige balik.
2: Sorry kayo. Manang balik-balik ng akong sanina. O akong purul sutpan. O magugoy kapalit. O suka na itong... Sige na. Oo, sige. O kanada ko man ang kwarta. O saan man na nibo? Itigom na ko ni manang. Kaya may plano ko. O kabalo ko na ko kagpangandoy. O sige na. O pagpalit ito lakaw. Inamuabot mo ito ang akong... Ang akong pag-umangkon karon, siya lang sa bantay dito sa imong bantayan nga tindahan. Sige manang, kadyot lang kayo ha. Manang, kadyot lang mo lang naglain ang akong paminaw. Tatabagi sa ako be.

0: manang ukir ka manang.
1: Ay, salamat kayo ni mo ha, Dong Alex. Ogwa siguro kaambot lang on sa nakaako karon. Basig gisod ako sa...
0: Ayo pag-ana manang. Salig lang sa Ginoo.
1: Mabuotan ko kakaayo ay mahinumdumad ko na ako to akong BFD mo.
0: Asa naman siya karun manang?
1: Ah, di nata maghisgot anak. Gisod lang gining idaran na. Biyaan may good time siya na ate kwarta. Ikaw, binyo ka na?
0: Mabata pa ko manang.
1: Pila na ba edad din mo?
0: Mag-20 pa ko manang.
1: Mag-20? Ay, mura abin ako og 30 ka na.
0: Na, sa'yo magung ko naka-trabaho manang niya. Bata pa ko, ako nagpaningkamot na mabuhin akong pamilya.
1: Ay, husto ka na. Pero abin ni mo, ganahan ko ni mo. Mura og doon lang akong... ang akong kasing-kasing ni mo ba? Mura og nakaingon ko, burag bagay ta.
0: Malang? Bagay ta?
1: Abi ni mo, din ako magpaligoy-ligoy pa. Gisuwayan talaga ka, og imo ba kong tabangan sa dihang?
0: Subot pa subot manang wa kay sakit?

Sabi mo DJ, na siya kung nguyab si manang nako. Kung agalon DJ. Pagkaugma DJ, ako na hinumduman. Panahon na siguro nga masulod ko sa gugma. Og saway pagduha-duha DJ, gisugot nako. Og naging kami ni manang Antonia. Ami mo DJ, wala na ko giila sa kumangigsoon tungod kay ano ko nung namili ko nung tiguwang 66 years old naman si Manang Antonia. Ni ako mag 20 pa ko. Medyo niyo. Angay ba ko o para ba ko ni Antonia? Tungod kay babagman ang akong mga kaliwat. Huwag ipagbuwag kami sa kuwang kaliwat ni Antonia. Paliwag DJ tambagi ako si angay na kong buhaton. Muunong ba ko nga doon ni Antonia, wangay na ko sa buwagan, aron nga dili masuko ako mga kaliwatan. Palihog DJ, hindi lamang ang akong sigila nun, taman. Mayong adlaw, ganyan mo DJ.

Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka na to sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka na to sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Mga mami o mga daddy, isip ginikanan, usara gyud ang atoang pangandoy ang makita nga himsog, malipayon o bright ganadong atong anak sa eskwela. Apan kabalo ba mo nga ang edad 1 to 12 years old mao ang pinakaimportante nga chapter sa development sa atoang mga bata? Ani nga panahon paspas kaayo mo dako ang ilang mga utok, lawas ug ang immune system. Dinhi gina-form ang pundasyon sa ilahang learning, focus, resistensya ug overall growth. Apan sa tinuod lang, dili pirmi kumpleto ang nutrients nga ilang makuha sa matag adlaw. Naay mga bata nga pihikan sa pagkaon, dili ganahan mukaon og gulay, isda ug uban pa nga mga pagkaon nga healthy manunta. Naay usahay dali ra kapuyon ug dali ra pud matakdan kana bitawong sipon og ubo nga makuha sab nila sa ubang mga bata. Bisan unsa pa natong paningkamot sa paghatag sa balanced diet, usahay naagihapoy nutritional gaps. Maayo na lang nga dunay Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, usa ka food supplement nga specially formulated sa mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old. Dili kini tambal, usa kini ka nutritional support nga makatabang sa ilahang development. Unsa may naa sa Memo Pro Plus for Kids, dunay DHA nga importante sa brain development. Aduna po'y Bacopa Moneri nga nailhan nga makatabang sa memory og focus support. Na ay vitamin A, vitamin C og zinc. Ang vitamin A makatabang sa maayong pananaw. Ang vitamin C og zinc nga musuporta sa ligon nga immune system. Doon na po'y taurine na makatabang sa overall growth og development. Sa early years, grabe ang brain development. Mauna kung mahatagan na itong sakto nga nutritional support, tapos suportado ang ilang learning ability, focus sa eskulahan og cognitive development. Syrup form kini nga dunay strawberry flavor. Karon mas sayo ni painom og mas ganahan gyud ang mga bata. Kabalo mo og unsa pay mas makalipay sa pagkakaron mga mamagpapa, ang Memo Pro Plus syrup adunay introductory SRP nga 200

149 pesos lang, mas affordable kumpara sa mga leading competitors sa market. Sa presyo nga kaya kayo sa budget, makahatag yung kag daily nutritional support alang sa brain, immunity, vision o growth sa imuhang anak. So mga mommy, daddy, mamagpapa, ang kaugmaon sa tuwang anak, magsugod sa mga desisyon nga atong pagabuhaton karon. Ang paghatag o hustong nutrisyon, usa ka na ka-investment na di masukod sa kwarta. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, available sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto kayo sa budget, pagdali. Kaya ang SRP nini nasa introductory price nga 249 pesos lang, hatod ka na to sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga momshies o popshies o sa tuang mga kabataan. Alang sa mga nangutana, kung asa man makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag na sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon, mao kini ang programa ninyong Mommy Knows Best, dinhi lang sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Ako ang inyong makabayan JJ, basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag Memo Pro Plus na! Mag Memo Pro!

kay mga siringan wala mati oras mga higala aron nga magpadayon sa unahan. Sakita po si kaagi mahigala sa sinder, no? Ya, talag sa under kay inato nga mga kaagi mga palangga. Pero at the end, malipayon siya sing ginabuhi Egzoon. Kato ka drama, hatulgarato may Egzoon sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang original nga mga panapur may galas mga produkto yung herbal sa mas 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule. 7-7 plus 10-in-1 herbal Cofemex 7-7 mineral ijua. 7-7 limit oil, hot extract, 7-7 herbal oil, 7-7 relaxing gel, and Mimo Pro Plus 4G. Daghan kang salamat mga Egzoon sa inyong pag-uban-uban kanago. Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Kabalo ko sender ang kasakit ni mo. Bata pa ka. Hanto ni ining mga idara, bit-bit pa niyo mo ang mga kagulaanan sa kinabuhi sukad sa pagkahanaw sa imong inahan o gamahan. Kabalo ko wa pa diha ang kanabang tukmang kalipay. Napa mga kalibog sa kinabuhi ni mo. Bata pa ka. Puro na mga pagsulayan ni boss ang kinabuhi ni mo. Na dapat unta, dili pa na unta mahitabo ni mo tungod kay dapat na mga idara, may skula pa ka. Pero niabot naman sa punto nga nahigugma na niabli na imong kasing-kasing ni mo. Ayaw na huna-huna ang kaniadto nga nilabay na. Humana. Okay na. Naana sa malipayong kalibutan ng imuhang ginikanan. Karon ang dapat ni mga tubongon. Andam na baka musulod sa gugma. Malipayon baka ni Manang Antonia. Malipayon baka nga imo sa gidawat nga buo si mong kasing-kasong kinabuhi ni mo. Makatanay mong kuhulingon. Ato ba nga sasamin ng mong kuhulingon? Malipayon baka si mong kahimtang karon. Kaya huwag malipayon ka. Gawata nga buo. Palangga Asia. Masagdae ang imong mga kaliwat kay tungod. Imo man ang life. Kaya nga no, sa panahon nga nagsakit o mong ginikanan, ikaw ra manghihapon. Wala man kanila gisuportaran. O niya karon nga malipayon ka. Magsinamok na sila si Muha, magbuot na sila si Muha. Ayaw. Sunda ang naasim mong kasing-kasing kung ikaw malipayon. Kalalang sunod, naging king salamat kini mo. Huwag mayong adlaw. Padayon sa imong pagkamaing tao. God bless you and congratulations. Bye-bye.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 10 o'clock

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
8: You need a trabok, San Isidro, puro kwatro. Ang ahong ibati sa una, sa wala pa kong makakuan-ana, labadong ulo marag puno, pirme. Dili ko kasabot ang ibati. Pagkahibaw na ko nga kanang Magnum C, ahok ako na yung ipalitan o duha. Isus karon pag inom na ko sa duha, nawa ang ahong kapuno sa uhong ulo. Maayo naman ahong paminaw, palit na ko kinarton. Kinarton na. Naapil ang akong anak po. Maningkamot dito ko in town. Ipalit, umahurot na. Karoon ang mga Diyos ginuos. Arang gaan naman sa akong paminaw. Sa akong lawas. O, gaan yun. Basta makainom ko. Dahang igayon, salamat sa Magnum C.
7: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika. Pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo ka mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
9: Maayong adlaw ka natong tanahan mga kaigsunan sa mga sugi di parabay sa itong programa. Kini ang kahibaw ka ba? Kao ba na inyong kapitan? Ako po si Captain Jake. Maayong adlaw ka natong tanahan. O nga itong programa gihatod kanina sa Magnum C, the most nutritious food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, and Mutia Kojic Papaya Soap sa mga gusto mo hamis, mugwapang pamanit. Natay Mutia Kojic Papaya Soap sa mga mahilig magkape. Naatay kaping herbal, Magnum C Herbal Coffee na trending kayo na karon. Labi na sa North Cotabato, labi na gyud diri sa May Agusan area o Surigao del Sur area tungod sa kanindot sa maong produkto. Kaping herbal, Magnum C Herbal Coffee nga adunay Moringa Olifera o gikombine ang santon or mangosteen. Nindot kaayo nga mga herbal sa usa ka produkto, Magnum C Herbal Coffee. Bueno sa lahat po na may mga problema sa constipation, makinig po kayo. Kanang constipation, dili pwedeng kalimtan o dili pwedeng ipagwalang bahala o dili na to tagdon. Kay kanang constipation may lead to serious illness po or karamdaman. Pwedeng mag-lead sa mga daghang balatian sa tuang panglawas. Labi na kung ato lang ginapasagdaan. Kana bang ang ilahang pagbawas dili regular. Ang pinaka normal nga pagpupo sa tao mga kaigsunan at least twice a day. O dapat gani 3 times a day na siya kung talagang gwapo or nindot ang imuhang kining atoang digestion system. But the problem, usahay sa usa ka semana kaduha ka tulo lang magbawas, nako problema yan. Dapat kada adlaw gyud at least twice or kausaman lang sa usa ka adlaw at least magawas na to atong hugaw. Karon kung ang hugaw na lang sa atoang sulod, sa atoang lawas, kana problema gyud na kay speaking of from the word itself, hugaw, dili pwede magstay sa tong lawas. Toxins man na siya. Ang toxins may lead to serious illness po mga kaibigan. Ingon ganin nilang constipation or constipation is the mother of all diseases. Mo na hinungdan sa daghang balatian. Kaya importante regular ang pagbawas. Paano po kapitan kung hindi po regular ang pagbawas? Kailangan mataas ang fiber intake mo. Kaya kumain ka ng pinya, kumain ka ng mga pagkain na matataas ang fiber, oatmeal, yan. At isa na dyan, ang mataas sa fiber ay galing po sa moringa, olifera o malunggay. Observe po ninyo, magulay mo o malunggay. Di ba dali kayo magbawas? Tinuod kayo na. I mean, ako mismo, personal experience ko yan mga kaibigan. Lalong-lalo na kung naka-Magnum C Herbal Capsule ka. Labi na kung naka-Magnum C Herbal Coffee ka. Labi na kung kada-adlaw kagainom ay regular ang pagbawas. O, yan ay talagang subok na. Yan po ay talagang experience na namin, mga Magnum C users, Magnum C consumers, na araw-araw nagiinom o umiinom po ng Magnum C Herbal Capsule. Kaya araw-araw din po ang kanilang pagbabawas. Inom silag Magnum C Herbal Capsule, inom pa yun silag Magnum C Herbal Coffee. Na, mauna. Katong mga naminaw karon nga wa pa makasulay, adto mo sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, adto alang sila kay naa na tanan halos butika sa inyong mga lugar na ay Magnum C Herbal Products. Diya sa Surigao area, diri sa May Agusan area, diri sa May North Cotabato area, Mangutan na ka naa naging Magnum C Herbal Products. Do dili pareha kani adto nga maglisod pa ang mga tao mo palit. Karon halos tanang butika pharmacy manawag na sa ato. Kay gusto nilang mamaligya, gusto nilang magkaroon og display, gusto nilang magkaroon sila og kaning products sa Magnum C para naay ika-provide sa mga nangita. Dili susama kani adto nga kami pa ang mamugos sa mga butika. Karon ang butika na'y mangita sa Magnum C kay tungod sa kadaghang mga consumers, mahutdan pa yun silang kape, mahutdan silang kapsula. So, mauna, inanak kakusog. So, kung wa pa ka makasulay, ma'am, sir, nay, tay, tito, tita, try nyo po Magnum C Herbal Capsule para maging healthy po ang ating digestion. Ayun. So, wala tayo oras na pod. Sulay lang ninyo ang Magnum C Herbal Products. No, Magnum C Herbal Products. Nadi ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee nga mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar at a very affordable price, mga kaibigan. Affordable and reasonable price mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Daghang salamat! Stay healthy! Kauban ang Magnum C!
5: And 19.
10: That time check was brought to you by
11: Governor Engineer Raul Mabanglo.
10: That time check was brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
9: FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Summer na naman!
8: Summer na naman!
7: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
9: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay bod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by
18: Board Member Colherb Zamora Absay.
17: This song is brought to you by
18: Mayor Manuel J.R. Zamora.
17: This song is brought to you by
18: SB Member Yuel Zamora Absay.
19: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
20: ACS.
19: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
20: ACS.
21: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
20: ACS.

0: ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko to anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Kavibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: tingnan ko ni Mugwait. Hantod karon, naghulat gihapon ko. Why? Hala na.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan jud ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalaski kayo sa lawas.
2: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Foods.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio. 12

bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
2: Sa Amcor!
1: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May

0: Pagkwento, love, sex, marriage, and career.
1: Oras po natin mga kaibigan, it's 1:22 ng hapon, mga kaibigan. Same as usual, bawat pagpatak ng hapon, pagpatak ng alauna ng hapon, mga kaibigan. Siyempre, inyong madungog ang inyong kapitan na gaatang nasa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Nahimo ng batasan, naging kaugalian na ng lahat, mga kaibigan. Pagpatak ng hapon, pagsapit ng alauna, Love, Sex, Marriage, and Career. Inaabangan ang bawat kwento ng buhay na pwedeng kapulutan ng aral, pwedeng nasabtang mga katuon, pwedeng mahimong inspirasyon, pwedeng maging reference natin sa unahan at pwede ring motivation natin sa buhay. Kumusta? Ano bang mga kakulian? Ano bang meron ngayon araw? O ngayong araw, mga kaibigan? Ano bang special sa araw na ito? Wala naman, no? Same as usual naman. Walang pagbabago, ganun pa rin. Guwapa gihapon, sama sa kanunay. Siyempre, natural. Dapat ganun. Ano bang mga pagbabago? Ano bang meron sa araw na ito, mga kaibigan? Ayan, may mga significance ba na nangyayari sa araw na ito? Ano bang merong okasyon o may okasyon ba sa araw na ito? May something ba? Sa akin po, mga kaibigan, araw-araw kasi may nangyayari talaga. Hindi pwedeng wala. O sa akin ha, sa akin po, mga kaibigan. Sinisigurado ko na bawat araw, mga kaibigan, merong significance, merong nangyayari. Ayan, gaya nga, gaya lang ng programa natin ngayon. Ito, significance na ito, mga kaibigan, sa buhay ko. Hindi ba? I mean, araw-araw, may programa tayo. Ibig sabihin, mayroon akong ginawa sa araw na ito na kabuluhan o may kabuluhan. Yan. Yan ang ibig sabihin ng significance, mga kaibigan. Merong something. Ayan. Not just an ordinary day. Merong significance na nangyayari na hindi natin pwedeng kalimutan o magiging part na ng history, mga kaibigan. Ano kaya yon? Ano kaya meron sa araw na ito? Mapapaisip ka eh. Kasi umuusad kasi ang araw, mga kaibigan. Umuusad ang araw, umuusad ang panahon. And isa sa mga dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon, nauuso yung salitang anxiety. Tama po? Nauuso yung salitang depression. Ayan. Anxiety, depression, ano pa bang meron? Stress sa yon. Nung panahon ko, mga kaibigan, nung kabataan ko, hindi ko naman naririnig yung salitang stress sa mga apuhan ako sa kong mga iyan. Di uso yan dati, mga kaibigan. Sanay kasi ang tao dati sa sukuls kinabuhi ba? Sanay sa hirap ba? Ngayon kasi ang mga tao, maririnig mo kadalasan sa mga bata. Ayan, 12 anyos pa lang, 15 anyos pa lang, 16 anyos pa lang. Maririnig mo na sa kanila yung salitang anxiety. Marag yung true ba? Di ba? I mean, diba? Common na common, mga kaibigan. I mean, nowadays, nagiging common ang paggamit ng salitang anxiety, stress, stressful yung kinabuhi, toxic ang palibot, diba? Mga ganun, mga kaibigan. Kaya ko lang naman nababanggit yan. Kasi minsan kasi kailangan nating magmuni-muni rin ba? Ano bang meron? Ano bang nangyayari sa buhay natin? Ano bang meron? Ano ba ang nangyayari so far sa buhay natin? May significance ba? May nagawa ba akong kabutihan? Meron bang meaning o meaningful bang na ginagawa ko sa buhay? Ayan, may ambag ba ako sa lipunan? Minsan kasi marami tayong ginagawang walang kabuluhan din. Ayan. At hindi ibig sabihin wala tayong oras o wala tayong pagkakataon. It's just that hindi natin priority. Ayan, na dapat natin maunawaan yung mga kaibigan. Hindi lang priority ng tao. Kaya ko lang nabanggit ito kasi ang mga tao ngayon, dahil nga sa sobrang bilis ng panahon at dahil sa sobrang napakataas ng demand ng pagkakataon, ano yung demand? Demand para sa atin, para mag-excel, demand sa atin para sumabay sa pag-usad ng panahon kasi napakabilis, nauuso yung stress, mga kaibigan, nauuso yung anxiety, hindi ka mapakali. Alam niyo yung anxiety, mga kaibigan, nagsisimula lang yan sa mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo pa nagagawa. Yung mga salitang stress, mga kaibigan, nagsisimula yan sa mga bagay na gusto mong may mangyari pero hindi mo naman ginagawa. Kumbaga, naglalaro lang siya sa isip mo. Naglalaro lang siya sa isip mo. Kaya ang tendency noon, nag-o-overthink ka lang. Ayan, nag-o-overthink ka,

0: mas marami ang pag-iisip kaysa paggalaw. Kaya pumapasok yung style. Diyan lang kayo mga kaibigan ha. Sa pagbabalik po natin, babasahin na natin ang isang kwento dito po sa programang Love, Sex, Marriage and Career, Love Treasures Herbal Food Supplement mga kaibigan. Ayan, pagkakilala o pagkilala yan ng lahi na ibuhaton, dili na hilutanay. Ayayay. Ha? Oh, hilot-hilot naman ang sugod. Dawa na lami na kapitan ay mga tiguang na ta. Ha? Nga naman na tiguang, di lami. Nga naman na sila raba na pwede ana. Apil gihapon ta, sa mas nanay oy. Oh, Magnum C Herbal Massage Gel ha, pang hilot-hilot ba. Tanggal sa pamaol, panuhot, ah, sulayin ninyo. Nga kung doon na may problema sa inyong mga nakamalnourish, mga bata nga galuya, di mo inumag vitamins, painumag Magnum C Herbal Juice. Magnum C Herbal Juice. Available na po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para yan sa mga bata na ayaw uminom ng vitamins. Painumin niyo po ng juice. Napakasarap niyan mga kaibigan, i-maintain. Oh, baka mahilig kayo sa soft drinks, Magnum C Herbal Juice na po para sa inyong mga kaibigan. Available na po siyan sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Mabalik tayo para sa isang kwento this afternoon. Kwentong pwede na namang kapulutan ng aral. Oh, diyan lang kayo mga kaibigan ha. Sa pagbabalik po natin, babasahin na natin ang isang kwento dito po sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Nakalimutan ko palang i-promote. Pwede niyo akong i-follow sa Facebook. Kung kayo po ay nanunood at saka nag-Facebook ngayon, pwede niyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Pag nahanap niyo ang Captain Jake na page, pakifollow lamang po mga kaibigan at pa-share na rin ang ating FB Live. At pwede nyo rin ako i-text mga kaibigan sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yan po ang ating text line.
1: Love, sex, marriage, and career.

0: sex, marriage, and career.
1: First Magnum Sea Caravan Day sa Davao. At ang Young Tibok Team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea. Unsaon pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan-unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, marato! Magnum!

0: Marriage and Career.
1: Oras pa natin mga kaibigan, 1:40, alauna 40 na po at kayo po nakikinig sa programa Love, Sex, Marriage and Career. Ang programa po ito ay hatid siyempre sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Mutia Koji Papaya Soap, Mutia Glowing Set. At ang pinakamagandang produkto mga kaibigan para sa Mr. and Mrs. ang El Combate. Pagkahinay na gani si Mr., painumaday na og El Combate. Para Superman na sab. Ah, garo ang papa, oy. Muinom pag yung El Combate, ha? Mauwaw na parang nag-istoryahan ng, hoy, simba ko. Simba ko. Tay, muinom pag El Combate, tay. Ay, simba ko, eh. Di na tayo muinom na doon, eh. Tiguwang na ta. Tad-tad, manguhit. Asa man na mapalit, ha? Asa man na mapalit. Nga, lasgawan tatay, oy. O na po yung sahay nga, mauwaw ang mister. Imuang nga, ka na mga karabande, among yaga-yagaan. Binuangan na mo ang mga tatay. Tay, inom kang El Combate, tay? Nang, yung mauwaw ang laki. Yang ang asawa mo'y muingon nga, asa man na mapalit kapitan, kay palitan ako akong bana, ah. Mag-away yun ni Kuli. Muingon yung bana, pakauwawan maguni mo, ah. Kasi pagtuunin mo sa ako, di na yun ako kaya, ah. Sa imo, kay asawa man ta ka, di na nako kaya, pero tagay kong laing chicks, be, ha? Tagay kong laing chicks, be. Oh. I mean, ano nga, ako yung kanang giga-yaga, ragun yung istorya, inato, ragun yung istorya, ha? Na may joke ka na ba nga? Ang usang kaamigo, manangutan na, Brad, matay akong problema ko kay akong asawa, o maglabing-labing, mas akong asawa, di naman ginmugahi ng ako. Sana'y style, ana, Brad, para mugahi ang imo. Sorry for the words. Oh, pasintabi po sa mga bata kay for adults only lang ni. Mua na madong ko ingon nga. Di lagi daw mo gahay basta yang sawa ingon po daytong nakoy na sistema na Brad na ipamaagi ana. Usaon man Brad. Wag kuan gani kasi mo sawa maglabing-labing mo sa mo sawa ipiyong imong mata. Nya sulti imong kaugalingon nga dili na ko ni asawa, dili na ko ni asawa, dili na ko ni asawa. Let's go. Ingnan rin ni mong kaugalingon. Dili na ko ni asawa. Dili na ko ni asawa. Nga lasgawa siguro no. Nga madunggan si mong asawa na. Pa, matigbasan siguro kasi mong asawa. Anyway, ganda hapo. Joke lang na nai ha. Binawaran na nga ito nai ha. Ay, seryosohan na ito nai kay. Kanyang init kayong panahon nai. Sobrang kaseryoso na ito. Mas stress rataan ni. Maraming salamat. Greetings muna tayo mga kaibigan. Maraming salamat kay Rama Ibrahim. Ayan, mga taga Sitio, Kibales, Kayaga, Kabakan, Cotabato. Pamilya ko po, Balimbingan and Ibrahim family. Especially po sa pinakamamahal kong asawa si Jonadine Batunan. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan, Ramadan Mubarak po sa lahat ng mga kapatid Muslim. Ayan, ingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo. Si Jillian Park, maraming salamat sa pagpaminaw. Mga nag-PPM sa akin sa Facebook. Si Alex Dikdikan, maraming salamat. Alex Dikdikan, si Ann Monteron. Hello po sa inyo, Ann Monteron. Maraming salamat si Johnny Ver Tirado. Ayan, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Evelyn Evelyn Lumanta. Ayan, good afternoon, pabati naman po kapitan. Akong bana nga si Joel ng Puro 4 o 4B Davao de Oro. Ayan, salamat po sa inyo. And si Rodelia Gonzalez, Ma'am Ellen Guerrero, si Rilin Silvano, laging nakaantabay sa programa natin. Si Roberta Denso, si Mayor Joy Macray, Adrian Biduya Jr., maraming salamat. Si Bong Di Gracia, good afternoon po kay Rolando Corato, kay Uncle Nanding, kanunay gapamina sa itong programa de Estela Cugon. Salamat po sa inyong laging pakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career, mga kaibigan. Sino pa ba? Sino pa ba magpapabati? Wait lang. Tignan ko lang muna mga kaibigan. Kasi may mga si Giselle Lubrico, si Edgardo Sanco, si Delia Omani, yan, si Nene Ingles, si Cherry Albacite, si May Pelisco. Maraming salamat po sa lagi ninyong pakikinig. Good afternoon po sa inyo mga kaibigan. Thank you po. And sino pa ba? Si Annaline Reyes Canoy. Ayan, nakikinig po sa programa natin. Salamat po Annaline Reyes. Good afternoon po sa inyo. And ito po mga texters natin. Mayang hapitan, kanunay kong gapaminaw sa 99.1 Radyo Uno, Tandag City. Ayan, salamat po sa inyo. Salamat po mga nakikinig sa Radyo Uno. Mabuhay kayo mga taga-Tandag, mabuhay kayong lahat. O, mapapakinggan din ang programa natin sa Bislig sa 100.9 Infinite FM. Ayan, again, ulitin ko ha, mapapakinggan din ang programa natin sa Bislig City sa 100.9. Oh, napakalakas ng signal at saka napakaganda ng quality at saka napakaganda din ng mga musikang piniplay natin dyan, mga kabigyan. At mapapakinggan din tayo sa 98.5 Radio o Like Radio, mga kabigyan, sa Bislig. Eto pa, Captain Jake, palagi po kami nakikinig sa programa nyo. Tested ko ng El Combate. Okay kayo. Butsoy, Baya, Tagatandag City. Agoy, si Butsoy. Naka-El Combate na ini. Di basta-basta. Superman. Si Mama Daday ug sa tanang Baya family sa Awa Prosperidad. Salamat po sa inyong pakikinig. Gandang, si Mado, nakikinig po sa programa natin. Mado Lagura. Ayan, maraming salamat. Nanay Lynn Madria, maraming salamat. Nanay Munera ng Kabakan, Manim Hunera ng Kabakan, laging nakaantabay sa programa natin. And si Ami ng Mlang. Ami ng Mlang, maraming salamat, Ami. At Nanay Milagros Gonzalez, hello po, Nay. It's a Nanay Carmen Porras. Kumusta, Nanay Carmen Porras? Nanay Neneng ng Tandag, kumusta kayo? Ma'am Nanay Lolita Go, kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kang kalagayan. Ma'am Bing Torino, maraming salamat, Ma'am Bing. Si Liza Mallorca, laging nakikinig sa programa natin yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa San Roque Las Nieves, Sagusan del Norte, Liza Mallorca. Hello, Liza Mallorca. Maraming salamat sa pakikinig. Si Ja Reyes, greet ko lamang po ang sarili kong gahigna sa akong baby nga natulog. Kanunay gahulat sa imong programa. Salamat, Ja Reyes, mga kaibigan. Ayan, ayan, dami pong mga nag-PPM sa atin sa Messenger. Si Tatay, saglit lang po, sisingit ko lang to, mga kaibigan. Bago tayo magbasa ng kwento this afternoon, saglit lang, sisingit ko lang to. Si Tatay Wilson Katumaw, sana araw-araw kang pagpalain ng Panginoon na makapagprograma para araw-araw kitang marinig. Kaya ikaw ang makaligon sa akong pag... makapaligon kasi malaging masaya sa nakakapagpasaya tayo sa pamilya. Maraming salamat, Tatay Wilson Katumaw. Yan nga tay, panalangin ko rin sa Diyos. Sana laging malakas ang ating katawan para marami pa tayong programang pagsasamahan. At saka mga kaibigan, saka yung mga Caravan Day, yun ang pinakamaganda. Yung makadalo kayo ng Caravan Day, yun ang bonding natin. Yun, yaya nga sabi ko sa mga nanay, kapag nami-meet ko sila, nakikipagkwentuhan kami. Tapos may mga nanay na nagsasabi na, Captain Jake, na ako'y sakit, medyo malignant ang sakit. Ano ba? I mean, ma-absorb natin yung lungkot din ng nanay. Sabi ko, sige lang nay, panalangin natin na sana humaba pa ang buhay at sana marami pang Caravan Day ang aatinan ninyo. Basta lagi lang masaya. Kasi yung stress, mga kaibigan, yan ang number one killer ngayon. Yung stress, yung lungkot. Pagka malungkutin ka, napapaaga ang buhay natin. Yung madali kang mahiubos, sabi sa Tagalog ng daling mahiubos, kanang dali kang magtampo, matampuhin. Yung taong matampuhin, nako, minamadali mong, pinapaikli mo ang buhay mo. Dapat masayahin lang, gaya ni Nanay Carmen Porras, laging nakangiti, laging tumatawa, yan. Kasi ang stress, mga kaibigan, yan ang pangunahing dahilan kung bakit napapaikli ang buhay natin. Naminaw mi karon sa imo kapitan ng Santa Josefa, pakilit lamang po ang Dichon family, Pulinzo family. Salamat po sa inyo, Pulinzo family. Si Jeff ng Lake Cebu, South Cotabato, iabot din niya. Salamat sa inyo ha, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Si Joy ng Pigkawayan, North Cotabato, grabe na kayo itong programa, no? Sa Pigkawayan, nata sa Lake Cebu, napagyunta sa Bukidnon area, Malaybalay, Valencia, grabe kayo itong programa, bisan asa na lang. Eto na po mga kaibigan, babasahin natin ang kwento this afternoon, kwentong pwedeng kapulutan ng aral. Pakinggan po natin mga kaibigan, narito na.
0: Love, sex, marriage, and career.

Dear Captain Jake, magandang hapon po sa inyong lahat at maging sa lahat na rin po ng mga sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Isa din ako, Kapitan, sa araw-araw na nakikinig sa programa mo. Hindi na kumpleto ang araw kapag hindi kami nakapakinig. Totoo, marami kaming natututunan sa programa mo. May mga pagkakataong tinatamaan rin kami sa bawat payo mo. Kaya naisipan ko rin ibahagi sa inyo ang kwento ko, Kapitan. Naway mabigyan nyo rin ng inyong payo at saka opinyon tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Ricky. 32 years old na ako, Kapitan, at wala pa akong asawa. Ako ang panganay sa tatlong magkakapatid. Ang pangalawa o ang kasunod sa akin ay isang lalaki at ang bunso namin ay isang babae. Bilang isang panganay, Kapitan, lumaki ako

ang kanyang sinturon. Napaka-stricto ng aking mga magulang, kapitan. Ito ang kinalakihan kong ugali ng aking mga magulang o disiplina. Nung magkaroon na ako ng muwang at naging binata na, kapitan, napapansin ko lamang na magkaiba ang trato sa akin at ng mga nakababata kong kapatid. Yung pangalawa o sumunod sa aking lalaki at yung bunso naming babae, nakitaan ko po ng kaibahan sa pagtatrato sa amin. Kapag ka nakagawa ng pagkakamali ang kapatid ko, hindi naman pinapalo ng kagaya sa akin. Kapag ka nagagalit ang aking mga magulang, lalo na kapag ka minsan ang sanhi nito ay mga kapatid ko dahil maingay o minsan ay masakit sa ulo ng aking mga magulang, ako po ang pinagbubuntungan. Ako ang napapagalitan. Ako ang napapalo. Kaya lumaki akong medyo malayo ang loob sa aking mga magulang. Hindi dahil masama akong anak, kundi dahil nakikita ko lang yung kaibahan ng pagtrato sa amin. Minsan napapatanong rin ako sa aking sarili, di kaya kagaya rin ng napapanood ko na mga palabas sa TV, baka hindi ko lang alam, adapted lang ako o di kaya ibang mga magulang ko. Ganun pumasok sa isipan ko o ganun ang mga bagay na pumasok sa aking isipan, kapitan. May mga pagkakataon nga noon na tanda-tanda ko pa, kapag ka tinitignan ko ang aking sarili sa salamin, ay hindi ko maiwasang mapapaisip. Tinitignan kong mabuti ang aking sarili kung talaga bang magkamukha kami ng aking mga magulang. Sino ba ang kamukha ko? Baka nga, hindi ako ang anak nila. Ganito ang nararamdaman ko. Ganito ang mga naiisip ko noon, lalo na kapag ka walang pakundangang pagpalo ang nararanasan ko noon kapag ka nagkakamali ako. Iniisip ko naman noong, kapitan, ganun ba talaga kabrutal ang nagawa kong pagkakamali na masasabi natin nga dapat lang akong paluin ng ganun. Bilang binata na, kapitan, 13 anyos na ako noon. Nauunawaan ko na rin na hindi namang ganun kalalim ang nagawa kong pagkakamali. Pero bakit ganun ang pagtrato sa akin ng aking mga magulang habang yung mga kapatid ko ay ramdam na ramdam ko ang pagtrato nilang mabuti sa kanila? Pagka binibilhan kami ng mga laruan, mas pabor talaga yung dalawa kong kapatid. Kapag ka umuwi ng bahay ang papa ko pagkagaling sa trabaho, may pasalubong itong chipi sa dalawa kong mga kapatid, habang sa akin ay wala. Alam kong maliit na bagay ito, kapitan. Alam kong hindi na ito dapat banggitin pa. Pero ang totoo, ito ang nagbunga sa akin ng sama ng loob hanggang ngayon. Bakit ganon ang turing sa akin ng aking mga magulang? Tandang-tanda ako noong, kapitan, nang minsang umuwi ang tatay ko na may bitbit na eggnog, isang klase ng chichirya. Gustong-gusto kong kainin ang pagkain na yon. Pero dahil nga dalawa lang ang binili para sa aking dalawang kapatid, humingi na lamang ako sa dalawa kong kapatid para matikman ko rin o para makatikim rin ako. Pero dahil umiyak yung kapatid kong lalaki dahil humingi ako at kumuha ako doon sa pagkain niya, ganun na lamang ang galit sa akin ng aking ama. Hinampas niya ako ng kahoy, hinatak ang aking braso at pinasok sa kwarto. Bakit ko raw

ikialaman ang pagkain ng aking kapatid. Ako daw ang pasimuno ng gulo sa bahay. Ako daw ang pasimuno kung bakit yung mga kapatid ko ay matitigas ang ulo. Wala akong ibang magawa sa mga panahong yon dahil hindi ko naman kayang sagutin ang aking mga magulang. Kaya ang sama ng loob ay kinikimkim ko lamang ito, kapitan. Itinago ko na lamang sa kanila at iniiyak ko na lamang ang lahat ng nararamdaman ko. May mga panahon pa nga noon, kapitan, na pumasok sa aking isipan na kung paano kaya kung magpapakamatay ako. Paano kaya kung kikitilin ko ang sarili kong buhay? Iiyak kaya ang mga tao sa paligid? Iiyak kaya ang mga magulang ko sa akin? Ilang beses ring pumasok yon sa aking isipan, kapitan. Ang dami kong katanungan na hindi ko mahanapan ng sagot. Hanggang sa dumating sa puntong lumaki na kami ng aking mga kapatid. Lumaki akong working student at hindi ko man lang kailan inobliga yung aking mga magulang para pag-aralin ako. Kapag kabakasyon, kapitan, ay dumidiskarte ako para makaipon, para meron akong pang-enroll at pambili ng uniforme sa pagpasok o sa pagbabalik ng pasukan. Dahil sa kukonting iniipon ko noon during summer, ay nakakabili ako ng mga damit ko. Nakakabili ako ng mga bags, damit, gamit pang eskwela. Pinagtitiisan ko yung mga bagay, kapitan, na bunga lamang po ito ng aking pagsasakripisyo, bunga lamang po ng pagpupursigi ko noon. Habang ang mga kapatid ko ay talagang binibilhan ng mga damit, bagong uniforme. Habang ako, ilang beses na akong humihingi ng bagong pantalon sa aking mga magulang. Ang tanging ginagawa lamang nila ay tinatahi kapag ka may punit ang pantalon ko. Ang sabi lamang sa akin ng aking ina, pwede pa yan, pagtiisan mo lang. Sa susunod ka na bibilhan. Laging ganun ang sinasabi sa akin, kapitan. Kaya kahit high school na ako nung mga panahong yon, pinagtitiisan ko na yung kuspaw. Kuspaw na color brown na pantalon. Dalawa lang kasi ang pantalon ko noon, kapitan. Isa para sa uniforme at isa sa panglakad. Na habang ako'y lumalaki, halos hindi na magkasya sa akin. Na minsan nagbubunga pa ito ng pambubuli sa akin habang ako'y nag-aaral sa high school. Kinakantsawan ako ng mga classmates, schoolmates ko noon. Dahil kitang-kita naman, kapitan, na halos hindi na magkasya sa akin yung pantalong ko.

mas lalo pa akong pinanghihinaan ng loob noon dahil sa bahay nga parang nararamdaman ko, sa bahay pa nga o kahit sa bahay namin ay hindi ako makaramdam ng pagmamahal. Ganun rin sa aming paaralan. Kinakansawan, binubuli ng mga classmates. At kung ano-ano pang masasakit na salita ang natatanggap ko. Hindi kasi ako pumapatol at ayaw ko talaga ng gulo, Kapitan. Kaya patuloy lamang akong nagtitiis at nagtitimpi. Hanggang sa nakapagtapos rin ako ng high school. At simula noong, Kapitan, meron na rin akong kukonting naipon dahil matapos akong mag-high school ay nag-apply ako agad ng trabaho. Trabahong kahit konti ang sahod. Pero okay lang. Dahil alam ko na napakalaking bagay na nito para sa akin, Kapitan, lalo pat wala akong mga magulang na nagbibigay sa akin ng sustento. Kahit papano nakapag-ipon naman at kahit papano ay nakabili rin ako ng mga bagay na gusto ko rin at pinangarap ko lang noon. Lumayo na ako sa amin, Kapitan, at nakapagdesisyon na akong magrenta na lamang ng isang kwarto o bed spacer kung saan malapit ito sa aking pinagtatrabahuan. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang minsan nang i-text ako ng aking mga magulang para pauwiin. Buong akala ko noon ay dahil nami-miss nila ako. Buong akala ko noong, Kapitan, ay hinahanap nila ako at gusto nila akong pauwiin dahil matagal na akong hindi nakakauwi sa amin. Akala ko talaga gusto lang nila akong makita. Pero nung pagdating ko sa bahay, nakalimutan ko palang kaarawan yon. Kaarawan yon ng bunso naming kapatid. Kaya pala, ang sabi ng aking ina, kung meron daw akong pera ay dalhin ko lamang. Walang kung ano-ano nga. Kung walang nga. Walang kung ano-ano, Kapitan, ay dinala ko yung inipong kong pera sa mahabang panahon. Ang sabi ng aking ina, saan na yung inipon mong pera? Nung iabot ko sa kanya yung naipong kong kukonting pera, Kapitan, nasa 3,500 pesos yun. Nung makuha niya ay nagalit pa ito sa akin. Gastador daw ako. Bakit 3,500 lang daw ang naipong ko? Napakatagal ko rang nagtatrabaho. Sinabihan pa akong maghanap ka ng magandang trabaho. Hindi lang ako umimik, Kapitan. Ang sabi niya, itong 3,500 ibibili natin ng pagkain dahil kaarawan ng bunso mong kapatid. Doon ako nasaktan ng labis, Kapitan. Hindi man lang inisip ng aking ina na ako ang nagpagod, ako ang nagsakripisyo, inipong ko yun. Ngunit pinagalitan pa ako dahil maliit lang ang bitbit kong pera at yun lang pala, gagastusin lang sa kaarawan ng aking kapatid.

Nasa labas lamang ako ng bahay sa mga oras na yung kapitan. Hindi ako makapagsalita at nakatulala lamang ako dahil hindi ko lubos maisip kung bakit ganito ang trato sa akin. Hindi raw sila makahindi dahil marami daw ang inimbitahan na dumalo sa birthday. At kulang daw ang inihanda nilang pagkain. Sa sama ng loob ko, kapitan, ay hindi na ako nagpaalam sa kanila at umalis na ako ng bahay. Naglalakad ako na parang nakalutang dahil sa sama ng loob. Oo nga, may mga magulang ako at may mga kapatid. Pero pakiramdam ko, ako lamang ang nag-iisa sa buhay. Bunga ng sama ng loob, kapitan, pumasok na lamang ako ng simbahan at doon ko ibinuhos ang lahat. Doon ako nagsumbong sa lahat ng mga hinanakit ko sa buhay. Kahit papano, kapitan, inisip ko na lamang na mga magulang ko pa rin sila. Kadugo ko pa rin sila. Kaya simula noong, kapitan, hindi na yung mawala pa sa isip ko. Simula noong, kapitan, ay mabigat na ang nararamdaman ko hanggang ngayon. Hindi na ako nag-asawa pa at hindi ako nanligaw ng kahit naninumang babae. Dahil gusto ko munang umangat sa buhay. Gusto ko muna, kapitan, na kumayod muna para sa aking sarili. Para ipakita sa lahat na nagtagumpay ako. Kahit na ako lang ang mag-isa. Kahit na walang mga magulang na susustento sa akin. Kahit na walang mga ginikanan, magulang na sumusuporta sa mga pangarap ko sa buhay. Sa ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako, kapitan. Pero nasa ibang estado na. Habang sa gabi naman ay nag-aaral ako. Third year college na ako ngayon, kapitan. And hopefully, balang araw makapagtapos rin ang pag-aaral. And hopefully, gaya rin sa'yo, makaangat rin sa buhay. Inspirasyon kita, kapitan. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, kapitan, at maraming salamat sa pagbibigay panahon mo sa aking istorya. More power sa'yo. Lubos na gumagalang.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Sere, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Hingog City. Gamit ko sa Magnum C Herbal Capsule o Kapi. Kaloy sa Diyos, ako lisod sa pagkalibang bitaw sir niya. Kuan, pag mag-inom ko ana, kaloy sa Diyos, maayo na gina akong pagkalibang. Muna, ni gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kayo sa Ginoo nga yung gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawas. Epektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Prescription. Yes, go. 70 years. High blood ko. Dahil wala na ko mo inom. Uko ng kuan. Ito ng maintenance na ko. Makalimot man ko. Kani may sige na ko. Kape, buntag, udto, hapon din. Ug na kapsul. Minumpod ko. Kaduha, usahe.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pangkay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao mang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Egyptian Peralta ay nagkalibang kong dugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhan eh nawala talo ay si Ginoo murag naarang-arang na po na akong ulcer di na mong karper may capsule na akong gigamit sir capsule kape o kanang kuhan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
1: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato. Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
9: Magnum C Organic Rub.
8: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub, 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang Young Tibok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
12: Oh, yeah.
11: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C.
12: Oh, yeah.
11: Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day, talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products. Karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
13: Magnum C.

0: nam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career.

0: Fresh and Free.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Noe Laganao, taga magkilala po tabato. Lahat yun ang panglawas niya, nasukan niya ngayon kung Magnum C. Mura, kondisyon kay kong lawas, ikan sa biyay sa motor, raglaksik kay kong lawas, nulihan akong kakapoy. Kalidad po, na-addict na ko ano eh, namiyon ako. Eh, maulian ko sa kong lawas na pagkikaw sa pamasahe sa pamasada sa pasikil. Efektibo, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Pridila Agotano, taga Mahayahay, Burokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kaya sakit sa lawas. Karong nga nakagamit na ko ang Magnum C, ay okay kayo. Pasalamat niyo po sa Magnum C, galing abot na akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, kapsul, o haplal, efektibo, barato, pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yun kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi niya rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
0: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At tangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym. O kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum.

0: Marriage and Career.
1: Kaya po'y nakikinig sa programa Love, Sex, Marriage and Career, mga kaibigan. At ang programang ito ay hatid siyempre sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, napakainam para sa may problema sa bughat, bagong panganak, bagong opera. Ayan, mga bagong operado. Ayan, kung namoy mga kaila, basig namoy mga paryente, ingnang na ay Magnum C Herbal Capsule, makakatulong para mas madaling maghilom yung opera. Ayan, o naoperahan. Ayan, kung doon ay problema sa hingal or kanang daling kutasan, Magnum C Herbal Capsule. Bagong panganak, iwasan natin ang bughat, mabinat, mga kaibigan, Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda sa kalusugan. Kung may mga anak naman kayong malnourished, painumin nyo ng Magnum C Herbal Juice. Magnum C Herbal Juice na mabibili sa lahat ng butika, pharmacy, sinimang nagwer sa Tagum, Jolly Pharmacy, Bonifacio Drug, Doreen's Pharmacy, Perpetual Pharmacy, sa Compostela, Montevista, dyan sa Nabunturan, Farmacia Mico, mabibili po ninyo. And Jeff France Pharmacy sa New Bataan. And dyan sa Mungkayo, sa Daklan Pharmacy, available na ito ang Magnum C Herbal Products sa Mungkayo. Sa Tandag City, mabibili po sa lahat ng butika sa Tandag. And meron tayong Kabuhayan Center sa Tandag. Sa lahat po ng mga taga-Tandag na nakminaw sa itong programa karon, kung gusto po ninyo magkaroon ng hanap buhay, lalong-lalo na sa mga magulang na medyo kapos sa pinagkikitaan o pinagkakitaan, pwede nyo akong i-text, mga kaibigan, para matulungan namin kayo na magkaroon ng ibang pamamaraan o source of income. Hanapin lamang po o i-text lamang po ninyo ang inyong kapitan. Again, i-text ko ninyo sa 0933-812-5818. Usbo na to, 0933-812-5818. Kung taga-Tandag kayo, taga-Surigao del Sur area kayo, para i-recommend namin kayo or i-refer namin kayo sa ating Kabuhayan Center sa Tandag, para magkaroon kayo ng ibang pamamaraan, para magkaroon kayo ng extra income. Ayan, pwede naman kayong maging kabuhayan partner. Sa Valencia, meron din tayo dyan. Sa Malibalay, meron din tayo dyan. So kung just in case po sa mga nanay at tatay na nakikinig sa programa natin, pwede nyo naman pong i-text sa inyong kapitan para i-text nyo inyong kapitan para ma-refer namin kayo sa mga kabuhayan center. Ang number po, again, ulitin natin ay 0933-812-5818. Pwede nyo rin po akong i-text or i-PM sa Facebook, mga kaibigan. Kung kayo po'y may mga Facebook, may mga internet naman, hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Pag nahanap po ninyo ang Captain Jake na page, pwede nyo akong i-PM doon or i-message para sa inyong mga katanungan, para ma-refer namin kayo. Ayan, pwede kayo makabili ng Magnum C sa murang halaga. May discount na kapag kabuhayan partner kayo, mga kaibigan. Yun ang privileges, o isa sa mga privileges, mga kaibigan, na makukuha nyo kapag kabuhayan partner kayo. Sa Kidapawan, may center tayo dyan. Sa Midsayap, may center tayo. Sa San Francisco, Agusan del Sur, may center tayo dyan. Sa Bislig, may kabuhayan center tayo sa Bislig. Sa Cagayan de Oro, sa Butuan, meron tayong mga kabuhayan center. Hapit na malukop ang tibuok, Mindanao, mga kaigsunan. O yan, para po tulong yan, sa tulong yan ng Magnum C at Hiang International sa lahat ng mga ginikanan nga ng problema, unsao nila pagdala ang ilang kinabuhi nga kulang yun permi ang source of income sa panimalay. So magtinabangay ta, kami po ay open naman, mga kaibigan. Halimbawa, ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, kung bibilihin nyo sa butika, wala naman kayong discount. Pero sa kabuhayan partner o kabuhayan center, at bilang kabuhayan partner, may discount ka. Pwedeng user ka, at the same time, pwede mo ring i-resell or i-distribute. Pwede kang kumita. Ayan. Hindi naman pang-milyonaryong kita. Yung ating pinaka-goal lang, mga kaibigan, yung pinaka-reason lang why magkaroon tayo ng extra income, para dun sa mga minimal na gastos sa bahay na hindi na dapat kinukuha sa sweldo ng asawa. Halimbawa, pambili ng diaper, pambili ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, di ba? Sometimes, renta ng bahay. Pero pagka tinuloy-tuloy nyo pa, tapos mas binilisan nyo pa, mas kinarir nyo pa, binigyan nyo ng oras, ay baka lumaki pa income ninyo. Maging kabuhayan partner, mga kaibigan. Again, ang number po natin ay 0933-812-5818. Ayan, may nagtanong na, taga-Tandag ako, may kabuhayan center na ba sa Tandag? Yes, meron po. Ipo-forward ko ang number niyo mamaya. Boss Marlon Punlaon ng Tandag City, ipo-forward ko ang number ninyo sa Kabuhayan Center. Sa Kidapawan, ipo-forward ko rin yung number po ninyo. Asa lapit sa Kidapawan? Si Bing Campanero ng Matalam. Bing Campanero ng Matalam, po-forward ko po ang number ninyo sa ating partner o center. Ayan ha, sana po klaro yan. Anyway, sa mga taga Santa Josefa, sa Crizan Bake Shop, sila Jojo, Gilbert, Junjun, si Iking, si Sarah, si Missy, si Mary Ann, salamat po sa inyo. Ah, sila dito nagpa-picture. Salamat po sa inyo mga taga Crizan Bake Shop diha sa Santa Josefa. Sila ditong miduol nga ami duol. Sila ditong niingon nga magpa-picture kunohay niya. Sa bikiri, no. Salamat kay sa inyo diha. Una na tayong picture ninyo diha. Salamat po sa inyong pakikinig sa diyan po sa Bake Shop sa Santa Josefa, Crizan Bake Shop. Balikan na natin ang kwento this afternoon mga kaibigan. Kwento po si Ray Castillo. Maraming salamat Ray Castillo. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Yung kwento po ni Ricky, mga kaibigan, na tatlong magkakapatid sa pamilya. Tapos nakaramdam siya ng hindi equal na trato. Unfair, according to him, mga kaibigan, na treatment coming from the parents. Yung tatlo sila magkakapatid, pero bilang panganay, ramdam niya na kapag ka siya nagkakamali, para bang katapusan na ng mundo niya. Yung tipong siya ay hindi pwedeng magkamali. Pagka nagkamali, patay, bunalan, ugmayo. Pero ang mamanghod, okay lang magkamali. Ayan, di ba? Ganun ba, kaibigan? Nakaka-relate po ba kayo dito? Meron bang mga panganay na nakaka-relate sa ganitong kwento? Kasi somehow, mga kaibigan, at some point sa kwento niya, nakaka-relate ang inyong kapitan. Hindi naman sa kabuuan, pero may mga iilang parte ng kwento niya, mga kaibigan, nakaka-relate ako. Gaya nung minsan napapalo ka dahil sa kasalanan ng mga younger brother, younger sister, or mga younger cousins, ikaw ang napapalo. May mga ganun, di ba? May mga ganun pagkakataon. And some of you, maybe some of you, mga kaibigan, nakaka-relate sa ganitong kwento. Okay, yan ang magandang himay-himay natin, mga kaibigan. At lumaki siyang hindi maganda yung pakikitungo. Lumaki siya may sama ng loob sa kanyang mga magulang dahil minsan nag-ipon siya ng pera, nagtrabaho, nagpursige para sa kanyang pag-aaral, sa kanyang sarili. Kinuha pa daw ng parents niya. Yung mga bagay na yun, hindi niya nakakalimutan. Kaya naikwento niya sa programang ito. True. Tama. Hindi talaga makalimutan kasi yung mga detaling ganon, naikwento niya sa atin. Ibig sabihin lang na naglalaro sa isipan niya yon at hindi niya basta-basta nakakalimutan ng mga ganong bagay. Yung uuwi daw ang tatay niya tapos may bit-bit na pasalubong na chippy. Tapos ang bibigyan yung dalawa lang kapatid. Tapos siya wala. Tapos magbibit-bit yung tatay ng eggnog. Ano yung eggnog ba yan? Hindi ko alam yung eggnog na yan. Alam ko lang itbulaga. Timbura, alam ko yun. Timbura, alam ko yan. Naabdan pa na ako ng hibi. Hibi, timbura, itbulaga. Kana, ganahan kayo na mong kaozo na. Ba't naman kung kitaan na tindahan ron? Oh, ako naabdan, piwi, richi. Kana, piwi, richi, rindi. Ako kana, rindi, napamana ron. Piwi, napagihapon. Sa una, kung maabdan, kana, chippy. Kaabot ko ng chippy. Pero siya po mga kaibigan, according sa kwento niya, hindi daw niya na, hindi niya naramdaman ng treatment na equal mga kaibigan. Pagkapalitan iyang manghod o chippy, siya wala. Palitan daw eggnog, siya wala. Ayan, diba? May sakit ba? Tapos, ako sa una, makaremember ko, pagka na ay bisita niya, magdala o pasalubong, kasagaran, tinapay talaga yan. Tinapay, lipay na kay Mena, makakaunbig pan. Ah, but na sa unang panahon, oy, ganang pan, big deal kayo na, oy. Pag makakaon kag pan sa una, labi nag-star bread. Niya, labi nag-loaf bread. Ah, dato na kay ka. Uy, nakakaon may loaf bread do. Kaon may loaf bread. Loaf bread, ayan. Mga mo na ikuan sa una. Kanang murag special kayo nga pan ba? Anyway, balikan lang natin. May nakakarali tayo somehow, mga kaibigan, sa kwentong to. Anyway, Ricky, makinig ka na mabuti. Try ko lang himay-himay ng kwento mo. Sana may mapulot tayong aral. Hindi ko kasi alam ang kabuang kwento. Hindi ko rin alam kung ano yung perspektibo o klaseng disiplina ang ginagamit at anong klaseng disiplina, mga kaibigan, ang meron ng mga magulang mo kung bakit ganun ang trato nila sa'yo. Hindi ko rin alam ang kabuang kwento ng buhay mo kasi ang nababasa ko lang naman ang kwento mo, yun ikaw, yung part mo lang ang naikukwento mo. Hindi ko rin kasi alam eh. Wala din ako, hindi ko naman nakikita yung sitwasyon ng buhay mo. Pero bibigyan kita ng overview ng kabuang pangyayari sa the way I perceive sa kwento mo. The way I understood sa kwento mo, mga kaibigan. I mean, mahirap basahin ang rason ng magulang kung bakit ka didisiplina ng ganun, bakit ganun ang treatment niya sa mga kapatid mo, bakit ikaw hindi. May mga bagay kasi minsan, mga kaibigan, dala ng murang edad. Baka iba ang pagkaunawa natin sa mga bagay-bagay. Ito baka sakali lang. Ito ay parang ano lang, posibleng ito yung ibang perspective. Ito yung ibang nangyayari. Maaring dahil may mga instances sa buhay mo nung kabataan mo na maaring na kompromiso, maaring may mga pagkakataon na nagkulang ang magulang, tapos dinidib mo at binibigyan mo ng malaking parte yon ng memories mo. Kaya every time na may gagawin sila doon sa mga kapatid mo, ang dating sa iyo ay parang special treatment na kaagad. Pwedeng ganun, mga kaibigan. Pwede naman ganun. Pwede rin naman may iba silang dahilan. Pero for the sake of the conversation, mga kaibigan, pwedeng ganito natin isipin. Pwedeng bigyan natin ng ibang rason. Kasi ako bilang magulang, kasi hindi ko kayang bigyan ng unequal treatment yung mga anak ko eh. Pareho ko yung anak eh. Pareho kong mahal ang mga anak ko. Minsan lang napapalo ko yung nakakatandang kapatid, lalo na kapag pinapatulan yung younger brother o younger sister. Lalo na kapag sa tingin ko, mas dapat inuunawa ng nakakatandang kapatid yung nakakabatang kapatid. Kapag hindi nauunawaan ng nakakatandang kapatid, napapalo ko minsan. Pero hindi ibig sabihin, mga kaibigan, hindi ko mahal ang anak ko. Hindi ibig sabihin na mas mahal ko yung younger daughter ko kaysa nakakatandang kapatid. Hindi ganun yun.

Kaya naiisip ko na baka ganito lang ang nangyayari. Kasi kung meron mang dahilan na bakit hindi equal yung trato sa iyo ng mga magulang mo, hindi ko rin alam. Yun ang hindi ko alam. Baka may malalim pa na dahilan, hindi ko rin alam eh. Pero ito yung mga bagay na nauunawaan ko. Na pwedeng isipin natin na baka ganito lang nangyayari. Baka nabibigyan at naha-highlight mo lang, nagkaroon lang siya ng spotlight doon sa mga parte na akala mo mas mahal ng mga magulang mo yung mga kapatid mo, nakakabatang kapatid mo kaysa sa'yo, dahil may mga pagkakataon ng kabataan mo na mas nabibigyan sila ng pansin. Maaring ganon, mga kaibigan, at bit-bit mo yung memories na yon hanggang sa ikaw ay lumaki. At bawat galaw ng mga magulang mo ang pinapakita

basta tuloy-tuloy lang. I mean, sabi ko nga kanina, pagka mabubuti ang ginagawa mo, susundan ka ng pagpapala. Makatarungan ng Diyos, yun ang pinakamaganda. Hindi lingit sa Diyos ang lahat ng pagpupursigi mo. Hindi lingit sa Diyos ang lahat ng pagsisikap mo. Recorded lahat yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, recorded lahat yan. Hindi pwedeng wala.

0: also present our Tagum Cooperative Branch Manager from our Tagum Co-op Carmen and Santo Tomas Branch. Let us welcome Sir Nelson Salvaloza. Hello, Sir Nelson. Good afternoon.
1: Hello, Ma'am Leslie. Good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa ating APMR Radio Tabunturan. Of course, no, nandito naman po tayo yung programa sa Tagum Co-op kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na makakatulong sa ating kinabukasan, especially to those who are near to retire, no? Ngayon, pag-usapan natin isang malagang paksa, ang paghanda sa pagre-retiro sa buhay. So, handa ka na ba sa buhay pagkatapos ng trabaho? Dito, makikinig ka at marami kami tips na ibigay sa'yo. Ito po, Ma'am Listy.
0: Yan, exciting, no? Sir Nelson, thank you so much. Ang tanong ni Sir Nelson, kung handa ka na ba after, no, na after sa trabaho mo, no, mag-retire ka na, prepared ka na ba? So, ano yung mga i-consider natin? So, yung mga younger generation natin, Ma'am Jing and Sir Nelson, so, it's very important na at the very young age, meron na tayong knowledge about how we can prepare for retirement. Yes. What's the important? What happens when we retire? So, ano yung mga myths and facts? Ngayon, pag-uusapan po natin yan. So, with that, we are now ready to give you the topic, planning for your retirement. So, with the first question, let's give an overview, Ma'am Jing and Sir Nelson, about retirement. Siguro sa mga listeners and viewers, yes, natin kayo, even me, no? Sabihin ko nga, parang ilang taon pa naman. So, what is retirement, Ma'am Jing? Ikaw po unang i-question ko nito sa tanong, Ma'am Jing. Why do we need to prepare for retirement? And what is really retirement?
2: Okay, thank you for that question, Ms. Les, no? Mumu, kung pag-usapan natin ang retirement, meaning it is an action or fact of leaving one's job and ceasing to work. So, ang ibig sabihin nito, ito ay ang panahon kung saan ang isang tao ay panahon na para tumigil na siya sa kanyang pagtatrabaho, and usually manggod, Ma'am Liz, there are reasons bakit titigil siya sa pagtatrabaho. Isa na dito ay ang kanyang edad. Kung hindi na nag-qualify ang kanyang edad, and then ang the tenure ng kanyang work, no? And then sa pagtatrabaho. And then there is an advice for him or her to rest due to health condition. Mm-hmm. There are several, yeah, factors for that retirement.
0: Mm-hmm. So there are really reasons, ma'am, na a person retires.
2: Yes.
0: So what really happens, Sir Nelson, in the actual, let's give a picture sa ating listeners and viewers karon. What really happens during retirement?
1: Okay, so thank you, Ma'am Leslie, Ma'am Geraldine. Of course, pag sinabi natin na retirement, sa yun na dito sa ating mind is saan ba tayo magsisimula, kumbaga, di ba? Yun nga, pag retirement, marami pa tayong i-consider, no? Sabihin natin dapat yung realistic.
0: Mm.
1: Sabihin natin achievable financial goals and no various investment or incomes, tinawag natin yung mag save ka pagdating ng sabihin natin ng retirement age mo. When do you plan to retire from work? Of course. Second, siyempre yung una, magsimula ng maaga. So retirement, may una-una, kahit malit lang ang naipon mo buwan-buwan, lalaki rin pagkalipas ng panahon. Yun ba, Ma'am Leslie? At least may preparation po tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Para sa ating future. Yeah. Yun na nga.
0: Yeah. So merong guide question ka pwede i-ask sa sarili mo, Ma'am G.
2: Yes.
0: So first,
2: yes,
0: question, itanong mo talaga nga, when do I plan to retire? Ano pang pwede itanong ko sa sarili ko ngayon, ma'am?
2: Yes. Unang-una is, magkaroon tayo ng self-evaluation, mm-mm, or reflection.
0: Mm-mm.
2: When do I retire from, mm-hmm, work? Like me, I am connected with the government, mm-hmm, office in the Department of Education. So, ngayon pa lang, meron na akong mga nagmuni-munin, mm-hmm, ako na mag-plan, because there are reasons, considerations, mm-hmm, na dapat na na ating pagbigyan tuon o pansin. Mm. Una kasi dito is ang age or eligibility.
0: Mm.
2: Kung swak pa ba ang edad ko para maka-perform ako sa aking duty. Mm. So, naabot na ba ng edad ko ang pagre-retiro o kwalipikado pa ba ako sa aking work at kwalipikado ba ako na magkaroon na ng pensyon?
0: Mm-hmm.
2: And the second reason ay consider natin nga, sa pagpaplano, Miss Leslie, is ang health reasons talaga.
0: Mm-hmm.
2: So, halimbawa, meron ka ng, may na, iniinda ka ng sakit, o the condition sa health condition sa iyong dinadala araw-araw, so yun yun din o sa isa rin sa mga reasons. And then you have also to know your financial readiness. In the event na mag-retire na ba ako, ready na ba ako financially? Ganyan. And then sometimes din yung job burnout natin, yung daily natin, ito na ba ang routine ko? Kaya yun ang na-consider natin sa pagpaplano ng retirement.
0: Yes.
2: And isa na din dito ang family responsibilities, kasi meron din sa ating mga kapatid, lalo na ako, na meron pa ako mga responsibility sa pamilya do. So isa din yun sa aking i-consider na pagtitimbang kung dapat na ba akong mag-retire.
0: Yes.
2: Yun
0: yes.
2: ang mga valid reasons.
0: Mm-mm. Yes, so that's an important input, no, from Ma'am Jing. Yun po yung mga isa sa mga i-consider natin, our age, our health, no, we effective pa ba, no, ano din yung mga present needs natin in consideration na i-consider natin as we retire. But yung mga listeners and viewers natin ngayon, Ma'am Jing and Sir Nelson, baka sabihin may takot
1: yes.
0: sa face ng retirement. But let's encourage and discuss yung myths, pero ito pa lang yung facts. Ano yung mga sample myths, Sir Nelson? Like takot ako retire, baka hindi na ako maging mas effective,
1: yes.
0: no, sa aking lifestyle. So ano pala yung mga facts, Sir Nelson?
1: Yung facts at saka mitan yung amit sabihin natin. Aging means declining health and responsibility, na may ginisk naman mga karena. Ayun na, minsan pagsabihin natin, pag hindi tayo handa talaga yun, maging meat yun. May takot ka.
0: Uh-oh.
1: The fact is, there are some diseases that become more common as we age, of course. Akakaya ng sasakyan, tumatagal. Pag tumatagal, siyempre, marami kang i-repair. However, getting older does not automatically mean poor health or that you will be confined to a walker or a wheelchair. Kasi, mas magandang magsimula ng mas maga. Honestly, Ma'am Geraldino,
2: yes.
1: Kung maaga kang nag-ipon, of course, mas malaki ang pera dahil interest o tubo. Kapag huli na, medyo nagsimula, mas mahirap habulin. Yung kapag sa retirement is pagpapasok ka sa insurance, kumbaga sabihin natin ng mga pag medyo bata pa, mura lang yung sabihin natin, yung premium. Pag medyo mataas ng age mo, yun ang malalaki na. Yun na.
2: Yes.
1: Sabi nito, yung una, dapat mahalaga maghanda sa pagre-retire. Yun nga yung dinidiscuss natin ngayon. This is for the good of our listeners.
2: Yes.
1: Na sana pag aabot kayo ng retirement, dapat tama yun, no? May goal tayo at age, kung anong age tayo mag-retire. Okay? Kasi yun, iba kasi yung kultura ng Pilipino eh. Eh, pag sabihin mo, nagre-retire na yun si daddy, si mami, maraming pera yon.
0: Nga,
1: di ba? Minsan-minsan nga, iba yung pumapasok sa otak ng mga anak. No? But anyway, dito sa ating segment na ito ngayon, tuturuan natin, bigyan sila ng tips, tsaka guide, kung paano lang mamamanage.
0: Yeah.
1: Kasi alam mo naman, pag tumanda tayo, isang kutsarita na lang yung kanin, isang platito yung medicine, paano yan makakasya. Diba?
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Kaya Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Pinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect hi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
19: Summer na naman!
20: Summer na naman!
19: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
20: PDTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas rako, walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga padayon ang inyong successful ang pasingkamot ng mga katabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, naman ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
10: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.

May hapon mga kabibes, ura sa FM Radio, 7 minutos na human milabay ang ika, alas 4 sa hapon. Welcome sa ito ang programa, ang Tingog Lokal. Pauban ninyo si Kuya Tulit, hangdod kita. Alas 5 sa hapon. Depende mga kabibes, depende. Ito mga kabibes, may hapon na kaninyong tanan. Welcome sa ito ang programa, ang Tingog Lokal. Din sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. At daw kita karoon nga Sabado mga kabibes, ha? Pizza DC size, ha? Bulan sa Mayo. Tuig 2026. Inauton ta mga kabibes nga anak kita karon sa maayong panglawas. Bisan pa man sa katugnaw sa panahon. Tungog kay kusog kayong ulan diya. Dira sa gawas. Amot ka diya sa inyo ha mga kabibes. Murag tibuok Davao de Oro. Tibuok Davao de Oro ang giulan karon. Lakip siguro ang uban pong mga probinsya kasikbit din sa tawang lugar. Inautunta nga bisan pa man sa kakusog sa ulan mga kabibes. Aban naata sa kapisgay sa tuang panglawas. Welcome sa tuang programa ang kinatibukan sa probinsya sa Davao de Oro. Diri sa may Nabunturan, diya sa Montevista, Compostela, New Bataan, Mungkayo. Diya sa may Maragusan, Pantugan, Mabini. O nganha usab sa may Mako, Mawab o Laak. O ingon man usab sa tanang mga kasikbit na lugar. May hapon diya kaninyong tanan. Welcome sa tuang programa. Sa ako ang gigaingon sa tuang programang Tingog Lokal. Oras na ito mga kabibes, doon ay 8 minutos na human milabay ang ika, alas 4 sa hapon. Dini sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro.

Maayong hapon pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 31 minutos na human milabay ang ika alas 4 sa hapon. Dili sa tuwang programang Tingog Lokal, kauban si Kuya Torets. Hangtod kita alas 5 sa hapon mga ka-vibes. Maayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw. Ay, maayong hapon na kay Jan Jan. Ano sa'yo, play doon na gano'n? Play doon?

0: May nga po dia kay Janjan Adurna. Ya, may nga po ni mo dia dyan. May pagbaminaw dia sa may Albania na Bunduran, Davao di Oro. Sa ato mga suki, usap nga tigbaminaw dia sa may barangay Pangutusan, ilabi na kay pari Dudung Urbuda may hapon dia, o kang Mats Minda may hapon dia kanimo. Mura magmuiko-iko ni nga kuhangwan. May nga po niya sa ato ang mga suking tigpaminaw sa may barangay Uga Usab. Sa ato ang mga ginsakupan. Happy birthday sa mga nagsaulog karon sa adlaw nga natawhan. O sa tanan. Huh? Sa tanan ng mga nagsaulog karon sa ilahang adlaw nga natawhan. Happy birthday! Ay, nasulod eh. May nga po niya sa ato ang mga suking mga tigpaminaw. Mga... Ganda eh. Maniwa-maniwa mo sulod. Ito ang kuhan eh. Ha? May hapon sa tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Tara, time sa mga kabayb sa kayo. Wala mo sulod ito ang happy birthday. Happy birthday! Tara. Labi na kay Chang Chang Punti Bidra. Diya sa may barangay Ugao. Kang Chang Chang Punti Bidra. Happy birthday ni mo diya, Chang. O sa tanang mga nagsaulog karong adlaw sa ilang mga adlaw nga natawhan. May hapon o happy birthday diya kaninyo. Inaw tunta nga naamo sa mayong panglawas samtang nagsaulog sa inyo ang adlaw nga natawhan. Parang pasalamaton kayo ta sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi nga gihatag niya diha kanyo. Pari Dudong or Buda ang tupi. Dela ni tupi prege ko ani. Ang nagtupi ani si Jason, ang atong station manager, Jason or Buda. Kisa tong gustong magpagupit ha. Pwede nyo kontako ninyo sa Jason or Buda. Anda magtagana siya. Sa mga Urbuda family dia sa Barangay Ugo, may hapon dia ganinyong tanan. Dia sa Puro 4, Barangay Ugo, may hapon dia sa mga Urbuda family. May hapon dia ganinyong hurot. Salamat kayo sa makanunayon yung pagbaminaw dito sa itong programang FM. Adres sa FM Radio. Ato ang programang bagong programa. Ato ang bagong programa ang Tingog Lokal. Dine sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro. May hapon diha sa tanang mga functionaries o mga kagawads diha sa may barangay Ugao. Labi na sa ato ang barangay Captain Milagros Nisnal. May hapon ni mo diha kam. May hapon diha kay ati si Dominda Fontevedra. Ang ato ang District Councilor sa Puro Tris, yeah, Barangay Ugao. Sa ito, usap ng mga suki, ng mga tigbaminaw, ilabi na. Diya sa may ubus ng bahin, sa kang nanay, di ginato kalimtan ni si Nanay Carmen Gies o si Nanay Maria Tungko. Siyempre, usap din na ito kalimtan si Istong, si Istong Diaz. Huwag yun usap si Purisa, may hapon da, sa mga Pukita family. May hapon usap sa mga Soldia family. Hapon dia ganin yung tanan. Og ang ato ang oras mga kabayb sa dunay 35 minutos na human milabay ang ika alas 4 sa hapon. Ubo lang kani ato ang programa mga kabayb sa hantod na kita alas 5. Nini nga ato ang programa ang Tingog Lokal. Oy, shout out dia kang Marlo dia. Shout out dia kang Marlo Novales dia sa poblasyon Mawab, Davao di Oro. May hapon dia kanimuloy. Sa ito mga amigos amigas diya sa may sa poblasyon Mawab, may hapon diya ganinyong hurot. May hapon usap diya sa Maragusan sa mga Dukog family. Mayong happy reunion sa mga Dukog family diya sa Maragusan. Diya sa mga Dukog family nga nag-reunion karon diya sa Maragusan, Davao di Oro. Naot nga na mo sa Kalipay. Nakalipay nga nagkatapok, nagkatigom ang mga kaparintihan, mga kaigagawan, aron magkailhanay, no? Aron dili ta may sama atong miaging programa na to nga atong miaging programa na to sa FMR Confession. Dunay nagpadala kanato ug kanang sumilanon nga nagkahigugmaay sila sa iyahang kuan, sa iyahang kanang igagaw mismo kay wala sila nagkailhanay. Una nga gwapo ug nindot gyud nga adunay mga pagkahitabuon nga reunion, ha? Reunion sa pamilya sama sa mga gihit, sama sa gihimo karon sa mga Dukog family diha sa Maragusan. Maragusan, Davao di Oro. Ugma pa siguro dai murag preparasyon nila karon. May hapon diha kaninyong tanan o karon na ba gyud to? May hapon diha kang Junel Cuevas Gulayan o kang Maricar Munching Gulayan. May hapon diha kaninyo. Salamat sa inyong pagtanaw. dia sa Dabau City Kang Junil Kuebas Gulayan, dia sa Ugau Kang Marikar Gulayan Dabalus. So mengapun dia Kang Jujuk Saba, mengapun Kang Jujuk Dabalus, Jujuk Pukitah Kang Junjun Dabalus, Ugang Nung Gadoy mengapun dia kan inyo Kang Aling Ugang Dudong, mengapun usap semua badilia family dia. Shout out Kang Daboy Mudlong Ugang Angelica, mengapun dia kan inyong tanan Ugmayong pag tagay-tagay ang sa Daboy Ron tagay nagso goodbye. Orang mau nor mau rasa bah. Tegain lebur. Husband ko, happy birthday sa tanan nga nagsaulog karon sa ilahang adlaw na tawhan. Especially kay Changchang Puntibidra dia sa Purok 3 Barangay Ugao. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa tanan nga mga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga natawhan. Oh, oras na to mga vibes ko, 37 minutos na. Human milabay ang ika alas 4 sa hapon. Dini sa tuwang programa ang Tingog Lokal. Kauban si Kuya Tulits. Dini sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Dabao di Oro. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: May hapon pagbalik mga kabibes. Oras sa FM Radio. 45 minutos na human bilabay ang ika-alas 4 sa hapon. Nahangtod kita alas 5 sa hapon mga kabibes. Ina to ang programang FM, diri sa FM Radio ang tunog lokal. Kauban si Kuya Tulits sa gihapon. Usbon ako, maing hapon diha sa tanan taga-barangay Ugaw. Ato ang i-greet ni, dali-dali, no? Kay sing mga luo ni ato ang mga suking tigpaminaw diha. Maing hapon diha. Di na malood eh. Habit listener ko, di na malood. Maing gabi, maing gabi. Maayong hapon diha kang boss Dani. Kagawa Danilo Digal. Nag-tagay-tagay siguro ron diha ilan ni, diha sa planta ni Bubong Bandala. Ni Silin Bandala. Maing hapon diha ganyong tanan. Kang Duke Alan Gulayan. Kanunay ginaton, ginagreet sila mga kabibes, no? Tungod kay kanunay po ni silang naminaw ginato, no? Wala, gilansang ni ilahang kuan, ilahang dial sa ilahang radyo. Wala na'y kanang kuan, wala na'y isbog-isbog, no? Perminti gina naka-tune in sa kuan, sa 96.7 FM. May hapon diya pari Dudong Urbuda. Diya sa barangay Pangutusan. Salamat kayo, pre. Sa imuhang makanunayon nga suporta, no? Sa imuhang makanunayon nga pagpaminaw din sa tanang programa sa FM Radio. O ingon manasab ang Mads Minda. May hapon diya kaninyong tanan. Barangay Pangutusan. Diya sa bay barangay Basak. Shout out usab diya kang Lando, ha? Kang ato amigo, kang boss Lando, Bikudo, o kang Madam Nining, sa mga Rosales usap family dia sa mga barangay Basak, may hapon dia ganinyong tanan. Ayaw pala biday, nindot kaya ito ang kanta mga kabibes, no? Ayaw pala biday kay Uya Berta, basino niyag mabiyaan kang mag-inusara. Oh, bito na kasagaran ng mga kabibes, no? Ay, palabanin ang inyo ang kunay. Ay, palabanin ang inyong partner po. Oh, ati man ni nga ako pa mahigti, ha? Plano pa lang gani. Nga ikaw, akong pakas lang. Na, bito ba mga kabibes, no? Atong nabantayan nga magkabulag, you know? Tungod sa kanang, kuan ba? Tungod sa kanang, tungod sa ilahang dinadaan sa usag-usan. Apoy uban nga ang lalaki po ang kanang kanunay masunod. Apoy uban nga ang mga babae po kanunay masunod. Importante siguro mga kabibes, no? Ang pinakadabis yun nga kanang puli-puli. Puli. Lili siguro kanang magsinabta na yun. Puli-puli naman. Puli-puli. Kasuko. Lili siguro magpuli-puli. Kasuko kanang na may kanang dilita magka-disgustuhay bito sa to ang plano. Sabutan sa siguro kung unsa may maayo, di ba? Ito yung bagay sa siguro nga kani siguro may maayo. Dili kay palabanan dayo. Nagtuo kang ikoy buutan. Di na rin alam mo tingo kung di mong singagan. Muna mga kabibes, ha? Importante siguro sa relasyon sa mga managuyab karon kay wapa man siya pagkasli, no? Sa mga managuyab karon mga panahon na ayaw niyo palabanin na inyo ang uyabon, ha? Nay, ragod. Ayaw po, sige, ipo ng sugo po kayo. Grabe na po niya. Tanan, imong gusto na lang gawin matuman. Lang tanawan po ng sitwasyon siguro. Oras na ito mga kabibes. Ano na ay 48 minutos na. Anya kay hantot naman tayo alasin ko mga kabibes. Yung mga dili kayo tapong palami yung adli mga kabibes. No? 48 minutos na. Kuman bilabay ang ika alas 4 sa hapon. Dinis ito ang programa sa FMR sa 96.7 FM, ang favorite music radio. Sa Davao di Oro din ang tingog lokal. Kauban si Kuya Tulets. Maing hapon dia kaninyong tanan.
1: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: larawan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ko ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Perhesyon ning magpadialisis kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabipili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
19: ACS.
18: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
19: ACS.
20: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

Okay, may nga po pagbalik mga ka-vibes. Wala na kita yung oras mga ka-vibes. No? Dagang kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. Dinis sa to ang programa, ang Tingog Lokal. Dinis sa 96.7 FM. O, happy fiesta, guys. Di pa ko kalimot happy fiesta sa tanan ng mga nagsaulog garon sa ilahang kapistahan. Labi na diha sa kilometer 92. Nabunduran, Davao de Oro. Sa mga Melendez family diha, may hapon. Happy fiesta sa ilahan ni Janry Melendez o Gang Junalin. Sa mga Melendez family diha, may hapon diha. Ganun yung tanan, o happy fiesta. Sa tanan na itong mga pag-umangkin diha, na nagtapok. May hapon diha, ganun yung tanan. Dila na ito, usahon kay wala na matay uras. Good afternoon, Kuya Tolets. Greet na ko ako ang mga silingan. Estela Crispin Parido, Kang Julian Letehio, Merced Sab, Rubelin Glenn Mahumas, Jeffrey Muna Pungasi, sa amu ang kapitan, si Kapitan Inday Cristina Hoizo. Ay, may hapon dia kaninyo. Gikan ni Madam Anafi, si Davia. Maing hapon usab, shout out sa ako ang mga kauban sa Panday, ha? Ni Monding Jocelyn Ranuco, Kang Lisel Lapura, Mary Grace Baisak, Charis Kalapan, Mijin, Mary Jane Glinugo, Arlene Linjo, Arlene Linjo sa mga Bansuniro, Dudong Crispin Parido, Re Banog-Banog, Derek Parido, Joel Abadilla, Kang Ayan Glinugo, Jojo Lasaka, Kang Gilmer Gonzales, gikan ni Ma'am Anafi, si Davia. Mga ka na si Piat, murag diyan sa may Bangkiruhan Norte, no? Shoutout diyan sa tanang taga Bangkiruhan Norte o Bangkiruhan Sur, Monte Vista. Wala mo tayo oras mga ka-vibes. Dangan kayo salamat sa inyo ang makanunayan pagpaminaw o suporta. Shoutout kay Kang Boss Maverick Urbuda. May hapon diyan Kang Boss Maverick Urbuda. Naminaw ka na ito karon. May hapon diyan kaninyong tanan. Dangan salamat mga ka-vibes. Kini na lamang si Kuya Tulets Moingon. Nga ko na taas ang imuhang pressure sa dugo o gibawala na kagkaon o glitson. Nga kong ikasulti mga ka-vibes. Likayin na. Likayin na ang doktor. May nga po mga ka-vibes. Hangtot alasays tingin ato ang mga bisaya katugtog mga ka-vibes. Ha? Pero ako, human ako ang live. Dagan salamat o maayong hapon kaninyong tanan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako'y si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Ra kita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sa Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite music radio.
18: FM Radio. This song is brought to you by Mayor Manuel J. Alzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Kamo ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
4: One station, all the hits.
0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

Sa ngalan, samahan, at sana sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginuman na akan ninyo, mga iksuon, at wa karungin ulsula ng ato mga salaron mandam kita sa pagsaulog ni Santos sa Misa. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, o kaninyo mga iksuon, kinakalapas ako dako iyamot sa unahon na sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ako ka Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga isuon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluya nung takita sa Diyos sa mga kagagawang sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dado nung takita niya nga ato sa kinabuhing dayon. Amen.

Maayong gabi, mga Iksong Kundan ni Kristo. Welcome sa ato programa, ang Buhing Grazia. O live na punta sa ato ang istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. And we are very blessed this evening for the reason nga nakamisa na punta sa ato ang istasyon o nakapaambit na punta sa pulong sa Ginoo o sa iyang pamalandong mensahe nga ha kaninyong tanan sa nagpaminaw sa tuang programa karon. Ug mga igsoon, thankful ta sa maayong panahon nga yata nga ato ni Bugnaw no, ni Bugnaw pinakalit. Kay gibunok ugulan ang atoang probinsya. Ni at the same time, magamping na ta mga igsoon tungod kay although the as I have known nga ang El Niño gyud is hitting will be hitting around this month and next month no. But we are grateful that God has showered us some water from heaven para mabugnaw pagamay ang ato ang panahon. But aside from that, magamping gahapon ta mga igsoon kay ang init dili gyud basta-basta. And yesterday we celebrated the feast of Saint San Isidro Labrador, no? Saint Isidore the worker. Unya ang ato ang parokya sa Kamanlangan sa ulog sa mga fiesta and we had a great feast celebration, no? Fiesta celebration, no? Sa amuang parokya. And thank you for always being with us. Siguro nakita ninyo sa live stream ang atuang misa dito, no? And I would like to greet and thank ang atuang mga sponsors kanunay sa atong programa for making our program always alive and kicking for almost 6 years. No, kung ako masipiat mga June or July yata may mag 6 years no sa ato ang programa. And magpasalamat ko una sa tanan sa ato ang halandong kongresista Ma'am Maricar Zamora sa iyang kanunay nga pagsuporta sa ato programa kauban sa iyang pamilya kang Governor Raul Mabanglo. Sir, thank you for always giving us the support. And also kagabi ang ato ang halandong gobernador ni bisita in taon sa pagsaulog na mo sa piyesta sa mo ang programa and he made our event very blessed no sa iyahang presensya o nalipay pod ang mga katauhan sa Kamanlangan labi na ang mo ang sakop sa simbahan nga naka iyahang gi level up ang prizes sa mo ang mga contestants sa participants no sa mga competition sa singing contest ug sa induct ni Isidro. Sir, thank you kaayo ug usab pasalamatan ako si Ma'am Rose Tirano for giving us always the support and coordination para sa ato mga panginahanglanon diri sa atong programa kang Sir JR Zamora nga kanunay gyud pod nga naga subay naga uban sa ato ang programa and supporting us always no. Thank you. Og sa ato mga kauban diri sa istasyon no, labi na sa ato mga mag-awit kang Kuya Jefferson ug Kuya Lito ug sa ato ang operator sa atong live stream si Kuya Jason. Thank you sa inyong pag-uban kanunay ug sa mga kauban nako diri sa station for sa pagsaulog sa Santos Kamisa no. Kadi man ta pwede magmisa nga wala ang presensya sa ato ang mga kauban diri no sa istasyon no. Anyway, mga igsoon, thankful pud ta no sa tanan nga mga nagapaminaw sa atong programa dinha sila nagkadaiya nga mga radio o sila mga nagkadaiya nga mga Facebook no sa ilang mga social media live ta kanunay din sa Facebook page sa tuang 96.7 Davao de Oro no sa atong Facebook page ug live pud ta din sa Facebook page sa Ditascom no basta as long as naatay misa ma-cross post gyud ni kanunay sa atong Facebook page sa Diocese sa Tagum ug mga igsoon. Dili na to lang ngayon ang ato ang panag-ambit karong gabi una kay taas-taas sa puno na litag natatodan po ta magmisa no. Anyway, ang ato ang panagisgutan karon kani atong isaulog karon nga pagkabanhaw ay pagkabanhaw pagsaka ni Jesus sa langit pagkabanhaw tuloy. Pagsaka ni Jesus sa langit, the ascension of our Lord, and let us look on how the church views ang kaning atoang gisaulog karon nga pagsaka ni Jesus dito sa langit. Accordingly, the ascension of Jesus is a pivotal event in Christian theology, no? Making the moment when Christ was taken up into heaven 40 days after his resurrection. This event is

ascended, he went back kung asa yun siya gikan. Ipakita yun niya sa iya mga tinunan niya. Gikan yun siya sa langit, gikan siya sa Amahan. So what are the biblical basis on this? The ascension is described in the several passages in the New Testament, especially in the Gospel of Luke 24:51, and also in the Book of the Acts of the Apostles, where ascension is elaborated. According to the apostles, when he had said this, as they were watching, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. Acts chapter 1, verse 9. So, after the ascension of Jesus, what will follow is the story of the first Christians, no? Ang ilahang gibuhat o ilahang kinabuhi. Yeah, nadungog na to sa Ebanghelyo nga, gisangyaw or gituluan ni Jesus ang iyong mga tinunan, nga isangyaw o maing balita ang pagtuo may tungod sa mahan sa ng Espiritu Santo. Maupon na ang Ebanghelyo nga ginagamit ito sa bunyag. Now, what is the theological significance of this? No? The Catechism of the Catholic Church explains that the ascension signifies Christ's entry into divine glory and His exaltation at the right hand of the Father. Ang iyang pagsulod sa iyahang kahimayaan o sa iyahang pagkayab sa langit, gipakita niya nga naglingkod siya sa tuo sa Amahan. This event fulfills the promise of Jesus as stated in the Gospel of St. John. Ang promise ni Jesus, tingon dito, "If I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may also be." Ipasabutan na pagkayab ni Jesus dito sa langit, iya hapong gianda mga tuwang luna. In short, kita ang tanan, we are destined for heaven because we are saved by Jesus Christ. However, practically mga igsuon, no, we cannot go to heaven because we choose sin and we need to ask for God's forgiveness para ka ng mga sala nga itong nabuhat, papasaylo, o makasulod kita sa iyang gingharian. So, kitang tanan ng mga binunyagan, kitang tanan nga nituo din na kang Jesu Kristo, we are destined for heaven. That's why we need to be consistent sa itong kinabuhi. Maningkamutang magpuyo, kinabuhi maayo, buutan, o pagka-Diyos nun, balaan, aron kita makauban dito sa gingharian sa Diyos. According to the teachings, no, of the church in the document Ad Gentes, the Second Vatican Council teaches that the ascension underscores the church's mission. The apostles were commanded to evangelize all nations after the ascension as reflected in the instruction given. No, mo nitong nadungog na itong ebanghelyo kaganina, no, kay ang mission sa simbahan nga mao ang pagsangiyaw sa maing balita mahitungod sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. In celebrating this this solemnity, the liturgical and the liturgical celebration, the Feast of Ascension is celebrated on the 40th day after Easter Sunday. In many traditions, this feast emphasizes apostles' call to continue Christ's mission on earth. The celebration serves as a reminder of the hope of Christian eschatology, the belief in the return of Christ who ascended into heaven. Now, kanipod siya, timanan na to, day adlaw po ni siya sa Social Communication Sunday. So, mag-release na po og message ang atong Santo Papa may tungod sa media. So, mo na itong madungog na po na turun, puhon, at ang atang lanta sa release ni ini. So, mga isun, according to the canon law sa tuang balaod sa simbahan, the obligation of Catholics includes attending Mass on solemnities such as Ascension, which is part of the liturgical calendar that reflects the significance of Christ's life and mission. Sa tuwa pa kinahanglan gyud mo simba og mga adlaw sa misa sa pagkabanhaw, pagkayab ni Jesus sa langit. Musimba gyud ta kay importante na siya nga kasaulugan. In conclusion, the ascension not only signifies the end of Christ's earthly ministry, but also the beginning of Church's mission in the world. No, ang mission nagsugod po dinhi ang mission sa simbahan. It reassures believers of Christ's eternal presence through the Holy Spirit, who empowers them to live out their faith actively. Kinsa gani ang simbahan? Dili ang pari, dili ang obispo, kundili kita ang katawhan. Kinsa gitaganog bisyon ang simbahan? Kinsang simbahan ang katawhan? Therefore, ang ato ang misyon isip binunyagan, maong pagsangyaw sa maing balita, magsangyaw may tungod sa pagtuo sa mahan sa

Anak sa Espiritu Santo. Ug ang pagsangyaw mga igsuon, wala lamang limitado sa pulong kundi mismo sa pagkinabuhi. No, mo gina ginatulo sa to ang simbahan nga dili unta takutob sa pulong lamang, dili unta takutob sa pagbasa sa Biblia o sa pag-interpret niini, pagpamalandu, pagampo niini, kundi kinahanglan makita gyud na siya sa to pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. You will know that you are a Christian when you live in a Christian way. Dili unta nato sayangan ang ato ang pagkabinunyagan din kang Kristo, no? Ato ang tangat ampingan, ato ang puyan. Dili sayon ang pagkinabuhi ng Kristohanon, no? Do not leave an impression nga ang ato ang pagtuo private lang, no? As if personal disposition lamang siya nga dili siya makita sa atong mga dawandang pagkinabuhi. May kamayon ka nga nagatuon ako kang Kristo, nagipuyan man ako ang kinabuhi. Ako ang manggigunita ng pagtuon ni Kristo, diha kang Kristo. Unya pagkahuman paguli sa balay, kung mabikil ka, mamalikas ka. O so, di po na maayo. Or pagabot ka niya sa gawas, kung sukit ang manlibak, magmarites sa laing tao, di po na siya maayo. Dili na siya kinabuhi ang Kristohanon. We put it simply, to preach the gospel of Jesus, ang pagsangyaw sa mga balita sa Ginoo may tungod sa pagtuo sa manaw sa Espiritu Santo, kinahanglan makita una sa imong kinabuhi nga nahimo kang maayo, tarong ug buutan sa imuhang kinabuhi. Kasi yun ang mga igsuon, bisan gani ang mga taong walay pagtuo, no, or wala nagtuo sa Dios, no, sa atong gituan, sama sa atong gituan nga amahan na ako Espiritu Santo, pero nagbinuutan, makaingon ta. Nagid Ginoo ning tawhanan, nagid Dios ning tawhanan, kung wala man galing unsa may rason nga no nagbinuutan siya. So nagid mga kanya-kanya nga rason, pero if makakita ta mga tao nga walay pagtuo sa Dios pero nay mong buutan, pagabot at nato sa tuang kaugalingon na makaingon ta nga nagud siya Dios nga gi nagpaluyo sa iya. So mauna nga mga igsuon, we must not make our life complicated just because of what our faith dictates, no. Nga kinala makuha nato ang tinuod nga kahulugan sa atong pagtuo. Wala gyud gusto lain ang ato ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo ra gyud tang maayo buutan unya kung kining duha ya pinato sa atong pag-ampo ug pagsabot sa ebanghelyo sa Dios, makapahimo ka nato og balaan. Kay grasya man ang pagkabalaan, dili man na siya reward sa pagkabinuutan ug sa pagkamaayo. So tomorrow, it will be our celebration sa fiesta or solemnity sa pagkayab ni Jesus sa langit. Unta, inyuha kinitaganog panahon. O tinamanin ninyo ang pagtuong Katoliko, dili siya binuhat sa tao, kundi padayag ni Kristo sa ato.

Good din ako i-greet o i-shout out ang tanang mga ni-comment niya sa ito ang programa, no? Labi na sa mga avid na followers good kayo na ito, no? Sila Grendola Irene, may gabi din hanin mo ma'am. Kati Josie Sibalios, may gabi ti Josie. Regards ko din na sa ito ang GKK, sa mga kaubanan din na may gabi. Usab ka nga ti Tessie Ortiz, hinta pa, may gabi din mo te. Kang Angeli May, may gabi eh. Kang Norabic Floralde Tababa, may gabi din na ni mo te. Usab kang Shell Marie, may gabi din na te. Shout out sa inyo ang tanan. Ug buot po na ako i-shout out ang ako ang mga parokyano din na sa Kamanlangan, labi na sa barangay Magangit, Fatima, Tandawan, o mismo sa barangay Kamanlangan. Sa mga nagapaminaw na ako mga parokyano, may gabi din na kaninyo. Kita-kita ta kung mag-monthly mas ko dara sa inyo, ha? Unya, sa tanang nga nagapaminaw, labi na din niya sa tuang lungsod sa Nabunturan, may gabi din na kaninyo. No? I've heard nga nari gapaminaw dari sa to sa Bunturan. Nga tong programa, salamat kayo. Ang tama namin nakatunan, no? Sa tanan nga nagapaminaw po din ni Asa Antikera, may gabi din na kaninyo mga lectors, mga kaabag nga nagapaminaw, may gabi din na kaninyo unta namin nakatunan sa tong gamay nga programa, no, atong gamay nga paambit mahitungod sa tong pagtuo, no. Unya mga igsuon, next Saturday wala man tay conflict, mapadayon gyapon atong programa, and I hope you will stay with me, will stay with us sa atong programa every Saturday, no. Diri sa atong istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. Og diri lang kukuto mga igsuon. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw. No? Happy kayo ko, no, nga naka-celebrate og misa karon diri sa atong istasyon. Happy pug ko nga nakauban ko ninyo karong gabi una sa inyuhang pag-ampo ug unta namin nakatunan sa atong Santos kami sa atong homily ug sa atong panagambit karong gabi una. Og diri lang kukuto mga igsuon. Kita na puta sunod sa Sabado. Ako inyong alagad sa kahanginan, Father Victor Lechero Jr., ang priest in charge dito sa parokya or sa katilingban sa San Isidro Labrador Kamanlangan New Bataan o sa tuang diocese sa Tagum Kauban sa Ditascom kang Father Joven. Ako inyong kauban kay Perminte dere sa programa. Wishing you always the best of all rest and good night karong gabi una ug mga adlawa simba adlong Domingo adlaw sa Ginoo. Ug unta panalanginan kamo kanunay sa Dios sa mga paningkamot matag adlaw. Dali lang kuto, may gabi sa tanan and may God bless you all.

0: Si Piatta rito sa part nga gisugal na to tanan. Bisag kabaluta nga pildi regya po na tong padulngan. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayog yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Tarataho at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag mani, at ite, nagkaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Pagsisi sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 9 o'clock.

0: ang tinuod nga gugma, pakaslan, dili kay paslakan. Ay, hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong gibati mo lang, buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyutuat law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to pa nihapon. Kayo buhay sud, ang katumang kape ka sa ano, di ba? Barato, efektibo pa. Lahira sa uban, no?
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid loan, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
8: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.